0: Kuan ni siya. Ato lang ihulagway for the 6 mga nagpaminaw karon, nagagababay nga nagdrive sa iyang sakyanan. Nakahilak siya nga nakakita mga katropa sa mga riders karon. Move it riders, gibutangan intaw kartula ilang luyo. Paminaw na to.
1: Makauwi sa family nila nang si.
0: Trapog wife, naghilak mga kahigalan.
1: Makapaghanap buhay sila ng maayos na.
0: Naghilak siya. Murabag, gikumot iyang dughan kasing-kasing mga kahigalan. Nagtanaw in town sa itong mga riders on katong mga rap-rap. Riders ha, move it riders, no? Huwag niyo akong patayin. May mga anak ako. Nagbutang in town sa ulo katulang rap-rap. May mga anak ako. Gusto lang namin nga mahatid kayo ng safe. So, ang usa ka netizen, babae nga driver, wa kapugong siyang gibati katulang rap-rap. Ingunani na day ron ang sitwasyon, mga kaigalan. Ingunani na day ka why kuk hadlok nga ma-penalize sa balaod ng mga kriminal katulang rap-rap. Ang magbutang pagkagpaskil in town da sa loyo nga bahin. Nga, mahin town na ah. Kana bang ayaw tong kunin yung patya? Wala na, eh. Parang begging for mercy sa mga kriminal. Kay para lang in town, mabuhi sila. Luwas silang mauli sa pamilya, mga kaigsuna. Yun ani na day taron mga katropa niya. Sa may gingong safe, mga kaigalaan po din town. Ani ang murabag contrasting scenario kumbaga mga hinggal. Atong ipadungog ninyo ang sides PNP mga kigilan nga under DILG nga nagpatuman sa Safer Cities Initiative mga kigilan. Og ato pong ipadungog ninyo ang pipila lang to ka side mga kigilaan sa kani ko nung usa ka tropang rap kani bang napatoy merkabate ka mga kawatan. Kung ay kukadlok, mayanor magsakas mga kinipong ato'y pakita mga kigal. Napoy nitisen, nakabantay ni. With audio, katapangra.
2: Parang ang tento, mamalik po.
0: Maraga, dito ni sa Manila, no? Naghunog ang mga sakyanan. Na ay kanang truck ni karga, mga kigalan. Kita po nagtrapal ang iya mga kargang bugas. Ihiwa na ning higayuna, mga kigalan, na ning tapulan. gusto o kana bang manglamang sa kapwa mga higala? Di lumalaban ang patas ko sa galog pagkatumang rap. Igisian na niya mga higalaan ang kining trapal. Magkuha na siya bugas mga higala. Nanawag siya si mga kaubanan. Kaya marag din niya kaya mga higala. Ato ning ihulagway for the 6 mga nagpaminaw na ito karon. O niya, ato gapong pa... Pwede nyo papulsuhan. Atong kwaon ang inyong baruganan diha mga higala. Kay both side, atong mga presenta. Side sa atong PNP mga kaigalan. Kini pong under DILG na nagpatuman ng Safer Cities Initiative. O gahin naman, kining side sa atong mga netizens. Side sa atong mga kini pong netizens kin sa mingon. Maunig itawag inyong safe. Tara, ni Kat-Kat ng usa, mga kigalaan na po. Duha na sila nag-compiote in town sa kining truck ni Karka. Habit na tagak. May tag na. Wala nyo matagak, mga kigala. Habit matapigas ang hanggaw. Habit matapigas ang katungunan ni Kat-Kat. Tanawan nyo sa Facebook Live, mga hilas. Mga pagkakitaan eh. Ilang kitanaw, mga kigalaan. Kani bugas. Mga tapulan. Dago ang taglawas eh, sila. Katong mga rap-rap. Ano mga tapulan? Kini mga... hinam. Awar ako na. Di lumalaban ang patas. Kami ito ang katong mga rap-rap. Halos di namin matog mga kini. Pinangitag. Sideline nga tarong. Trabaho na mga gila. Pero awar na ito. Mga tapulan. Hindi ba ka gusto mangawat, isuporta silang bisyo mga katropa. Tanawan niyo. Porting inat. Makakuha mga kagali silang bugas. Dalawan yung mga kaigala. Porting na nilang inat mga kaigalaan sa kining sirakong bugas. Tara, masakpan mga kagali sila sa driver o sa kining iyang kwanpot. Kining kuyog mga kaigala. No? Pinanti niya. Inat na pagayong mga kaigalaan pero hugot man. Kaya

0: mga katropa po. Awar ka na, wanay ko kahadlok mga katropa. Di na mahadlok madakpan. Di na mahadlok ma-penalize mga kaigalan. Oh, wala, ninaog na ang kinipong kuan mga kaigalan. Painanti, gilad tubo. Pusposi, bos. Pusposi. Okay, pusposi na yun. Wala bang, mirisin, ataka ka. Gilad tubo. Money. Safe mga kaigalan. Alawa ninyo mga kaigalan po. Or kamo niya. So, kini pong nagpaminaw karon. Atong gi-present both side mga kaigalan. Atong ipakita mga katropa ang murabag contrasting story. Ha? Aning both ipaabot karon sa PBBM Marcos Administration mga kaigalan. Na safe na ganyan taon tayo. Pilipinas mga katropa. Very sick. Safer than ever, mga kaigalan po din ba? Kamodias, mga nagpaminaw na ito karun, Bik. Ay, itong main topic, main issue karong buntaga, mga higalan. Kay despite sa mga waog tuok, katurbang rap-rap nga pagitabo, makita diya sa social media, paragwa na ni ma-screen, mga kaigalaan. Paragwa na ni madaog ka na bang harness, mga katropa? Huwag ni gawas yun sa social media. So, para ninyo, huwag no? Kamo akong pangutanon diha karon. Kamo diha, mga concerned citizen. Huwag sa may tanaw ninyo, mga kaigalan, safe bagyod tinud-anay ang Pilipinas, mga katropa? Or, gipaagi lang tag-main conditioning, mga kaigalan ko din. Gipaagi lang tag-bulating. Gipaagi lang ta, mga katropa po din taon dihag, mga... Kada bang kabata ka ng bata, no? Nga, kada bang parang gibuguan lang gin sila na to?
1: Ay, yeah!
0: Nga, kada bang mukalawat da yun ta? Bisan pa man o klaro na kayong ebidensya. Kada mga krimen. Kining mga pamahayag usab sa itong mga netizens in town. Nga, mukwison. Pagkingo ninyong safe. Safer than ever ang Pilipinas. Mas safe pa during Duterte administration. So kamo dia, mga nagpaminaw na to, mga DDS fans. Mga BBM supporters. Paminaw, kanya ninyo, be? Kaya bang, kamo dia, mga nagpaminaw na to, sa mga tawag-ani na to, mga kaigalaan, mga concerned citizen. Para ninyo, mga kaigalaan po, da? Malinaon bagyod ang Pilipinas. O, gipaagi lang ta, gikondisyon lang atong huna-huna. Pinaagi aning mga kunuhay, mga istatistika diya, mga katropa. Na para may ngunta, bitaw, save bitaw. Save dyan. Okay, basihan na tong statistika, kuhan man. Ngunon mang pulis, mga kigilan, PNP nga under DILG. Na doon ay Safer Cities Initiative. Ngunon man mga kigilan nga, statistics want
1: life.
0: Ang kining di nagsis... kung sa ni Pres Gutlang Gas, Abil Gas, Katurbang Rapra, di nagsisinungaling ang ebidensya. Soko! Sumama na, mga kigilan. So, asa mo mo to? Asa mo paborable, mga kigilan? Sa kining ingon sa atong PNP under DILG, na 20.6 ang pag-ubos sa krimen ron for the past 3 months. Kanya kung atong DILG secretary po mo ipasultiyon, mga katropa, giiniingon to si Remulia, 80% safer ang Pilipinas. So, ato ba? Muto o mo, 80% safer na taron mga higala. Katong mga 8 focus crimes, murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, and carnapping. Tanlaw ninyo, murag less na gid kayo to, mga higala. So lagma na lang yun kayo. Once in a blue moon na lang yun in town, mga kaigalan. So kamo. Kamo ang muhoko, mga netizen. Kaya ko, Igor, ako nagpresentar both sides. Kamo, kamo dias, mga nagpaminaw. Ikaw ba nagpaminaw ron? Ikaw ba? Onsa man inyong baruganan, mga kaigalan. Ipadangat na kaya ito na. Muna itong sintro ron sa itong diskusyon, mga higalan. So kamodya, especially kani mga nanginabuyan in town, mga motorcycle taxis, mga taxi drivers, ang kinipong ato in taong mga kaigsunan in taong diyang panggabi ang duty. Vulnerable sectors. Kamo ang mo decision. Kamo ang mo hukom diha. Okay, kung arita dapig lang sa PNP under DILG. Under ni Rimulya, kasi may musupak na PNP ka. Under di Bonacas DILG, may yung ka, di man say bro. Uy, 24 oras. Amot, asa ka po nito. So ang PNP, di kasupak sa gingon sa itong DILG. Mga kigalaan po. Ari po kag mga netizens, mga kigalaan. Unsa may makuha sa mga netizens? Ingon sila mo katong-atong gipang say kon gagina gipadungog ni mga kigal. Ipila lato sa mga netizens nga naka kon gyud nakasaksi sa mga krimen. Ilang gi post sa social media ang krimen mga kigal. Pagulag wire bastong kuno ni kana bang Police Colonel Allen Rico sensation. So kamo dia kamo mga netizens moy maka-judge ani. Kamo og sa kanang atong kaigsunang pirme no nasa public places. Kamo may ingon man updated social media. Kamo ay timbang-timbang kuno be. Safer than ever bagyon ang Pilipinas karon with the BBM administration. Or gipagi lang itag mind condition eh. Yatik-atik lang kita mga kahigalaan po din taon nga para mutuotang kay matod pa katong mga rap-rap. Kaya nabit taong baka katong mga rap-rap. Unang istorya, di ka muto. Pero istorya gay nas daghang tao katong mga rap-rap. Daghang tao mo istorya ni mo anak. Magtuon na po kang tinood. So, kamo diha mga kahigalaan. Ipadangat na niyo mensahe. Kato nang i... kuan ka ron mga kaigalan niya. Kuan ka ron, national issues na ron mga kaigsunan po. Taga na itong pagtaga na itong mga isgutanan. Sometimes because bahin mga katropa. Arita sa ato sa mga lokalidad, mga drivers sa Dakbayan, Sugbo, dunay pending bayranan sa CCTO mga katropa. Sa pipila ka tuigan mga katropa marag maglukso-lukso gini kay hingpito sa mga gipirmahan ni Mayor Nestor Archibald ang Executive Order number 084 nga magwa sa ilang ato bang ilang mga pending byronon mga kegala. So ay na lang mga kegala. Pero ang negative kwan ni impact ani Mayor ato mga bail magbinail na po ang mga paugat niya paugat tapos ang mga kuan kayo kanang palagdas kay mudaga palagan morg hapon reckless gap. Ay kini bang too much kuan bitaw kana bang grabe ka ka buutan busuhon man kaan. Oy nagbatala akong guwapo adunahan mga kigalang amigo boy bye Roy Barakia bye mayong good morning nimo dia. Oh yeah, sometimes because bahin mga katropa. Arita sa lain na itong balita mga kigalaan. Kani, marabag second sa atong top priority po nga isyo. Kay PNP, giyawag ni atong mga riders. Mutawag dayon sa 911. Kung mabiktima sa krimen o di ba ka feeling nga delikado yun ang ilang ginabot. Kinibang... Natoy kuan katupang ra. Ba mga pictures atong kabatag atong mga drivers nga nag nagkanang kabaliero ba. Atong naay magsulob sila og mga balut. Sulob sila kana bang kabatag atong Grab mga ato na ko dia. Kay mala gani mga kigilan ang uban gani gi-vlog na ron katupang ra. Ang kini bang nasen ba katong akong katong vlog sa mga vlog although katawanan. Pero, marabag, it hurts, kumbaga, mga kaigalaan po, na? Kani, katropag karap-rap, mga kaigalaan, eh. Kani, ako nang kuhan po ni mo, isayan po ni mo. Kay, kani, mga kaigalaan po, na? Kana bang, ang uban, giblog na lang in town, mga kaigalaan. Sa tong, na, ito'y, kuhan, ha? Kani, ba? Ito nang ipang naunsa naman taon ng mga riders na turun, mga kaigalaan. Kay, ang uban lagi in town, bro, di nagkakailan. Saan man yung mga ridera nga, kuan naman eh kana bang muran manig kanang kabantay kanang tig bantay og kana ba kasul katropang rap-rap mga kaigalan muran na intawag nagsulob nagbaluti kuan ko na siya kanang anti-duslak shield para di sila in town maduslakan, mga kaigalan. Napatoy ka ng Maxim, mga kaigalan pa. Sa itong kiting Maxim, kinipong napatoy kuhan ka ito, mga rap-rap. Kita, araba ka ito. O niya, tanawan yung mga kaigalan po. Na, kay, kuhan po ba? Kanabang gipaagig kumidya na lang sa ito in town. Kani, ang uban in town, murabag, kay feel nila, di mami maprotekta. Di gamit na lang tao silang AI ron. Oh, trawa, trawa, Maxim, trawa. Tanawan nyo sa Facebook Live. Kinsa pa may madungga ba na? Ikaw, tulison ka, ikam so cool na. Kura na ka ng kabaliro. Mata nila nakita, makikigalan. Kabantay man ng mga warriors, karaang panahon ng makikpininsingay, bagayo. Ay, naging pang sulob nila ron. Napatoy ko na kato bang rap, kato bang, wante, katong move in. Nya, awa nyo, lawat natin pakitaan yung video, mga kaigalan. Ipaagi nila itong komedya. Mga kaigalan, giblog nalang, adro, unsa di sa move in, atanawa ninyo itong move in. Murag swat, mga kaigalan. Naka pull battle gear. Naka M16. Napay pistola, mga kaigalan. Isa may manuli sa lang. Ihimo nalang in town ng komedya sa social media, mga katropa. Na bag ka ng kabantay mo sa itong mga kaigsunan in taong mga riders in town. Muna bag, gihimo na lang katawanan, although gikuyawan. Para nila mga kaigalan, puslan man nga ka na bang unsay. Muna, kwan, desperate sila nga maka, kwan bitaw sila pamaagi katropang rap-rap. Maka, kita sila pamaagi para mahadlok po lang mga criminal tulisan. Oh, kani, awa, mga ni mga move it, naka pull battle gear. What? Isa pa may ganun, manuli sa na mga kegala. Tarawa, tarawa niya, kisang yan na mudunggab na. Di man ka, kung di mong kay ka maos pistola, di ay M16 na. Kabantay mo ni, murag nakakita mo sa social media ani mga kegala. Ang murabag defense mechanism sa ato itong mga kining motorcycle taxi. Kining atong move it, kinipang... Kining kwan na to. Oh, tara, tara niyo. With audio, kato pang rap lang. Awa na, tara niyo. For the sakes, mga nagpaminaw, mga kigalan. Oo. Oh. Patay lang ako, Jarap.
1: Sir, movies po, movies po.
0: Oo, oh, tara niyo. Paminawa niyo, mga kigalan. Oo, oh, gihimo lang itong, gi-vlog na lang. I-dramatize sila, mga kigalan. Ah, oh, move it, mga katrawa, move it.
1: Sir, sandali lang po. Huwag muna po kilalapit, ha? Sandali lang po.
0: Oo. Oh. Alicia, kala ni mga kaigalan po, no? Gihimo na lang lang katawanan. Although, delikado ang ilang sitwasyon. Mubit. Sir, ay sa dool, sir. Nagali ko. Ay sa lagi, sir. Yan, sa kasirap. Ako'y mubutang sa kining imong helmet. In real life, di ni tinood mga kaigalan po, no? Di nila mahimo mga katropa. Pero gihimo na lang yung tao nilang katawanan. Gihimo na lang nilang content. Although, 14 na nilang hadluka, lisanga mga kaigalan.
1: Sa bowling book nyo? Ibangilista po.
0: Oh, ibangilista. Kunuhay, move it, rider, mga kigalan. O, kaning usa ka pasahiro niya, ang pasahiro. Mura ba, tabantay ka ng noong palang suspect na? Awa, tama.
1: For safety lang po.
0: For safety lang po, for safety lang po. Siya ni kinipong butang sa helmet, mga kigalan. Tanawan yung kamotron, sao ni mga kigalan. Okay, para lang yung kuno, save sila mga kigalan. Diba? Gipauna og sakay mga kaigalaan, mga katrum. May giwan niya kapka. Yan, awa, nagkuha ang tip. Masking tip, mga killers. Lang dako, tanawa. Awa, ambi mong kamot, sir. Kapantay ka na murag pusasan, mga kaigalaan. Para di ko na siya mahilap. Mga kaigalaan ko din ba? Giskastipan pagayo, giskastipan pagayo ang kinayro. Yung kani, vlog yung mga higala. Pero kwan ba siya? Mura ba siya huwag ka nang gipaagi na nagkomedya in town sa itong mga motorcycle taxi riders? Ibag ka nag... Ang pasahiro kay... Murag baggage ka tumang rap. Ang pasahiro mga kaigalaan kay mas kagtipan magayo murag imamipay. Para lang in town kuno di sila mahilamtak. Pero kani siya content atong klarohon mga kaigalaan. Pero gihimo na lang katawanan in town sa itong mga riders. Gihimo na lang in town. Murabag ka na bang... murag kanang kabantay man ang unsa kay mong himuon ani para safe me. Kay mong pamaagi para di mi mahilabtan sa among mga kining pasahero. No? Tanawan yung mga kay. Tanawan tay man mga kay. Wala lang yun in town. Kanabang, bisag, kanang kaang utok bitaw sa mga drivers son mga kaigalan. Drag ni evolve ang ipagay. Ilan lang gipagis komedya in town mga katropa? Limang kano? Drag mami pay na pasahero para di lang sila mahilabtan mga kaigalan. Ang kamot ni guide para di kayo makapanungus, makapanungga. Okay, tungod ni atong insidente in town, usaka move it rider. Ano ba katoy video katong mga rabat to? Marga... napausa. Napausa mga kaigalan. Nakabaluti. Talaman niya. Kato ko na kato pag rap. Sama niyo pagdungga ba na? Oh, talawan niyo mga kaigalan. Kabantay man ang karaan nga kanang katong during kanang magpininsingay pa mga tao mga kaigalan. Ang mga soldiers, kawal mga katropa. Kisa pa makadunggab ka na mga kaigalan. Di man. Oh. Di na. Kanabanggi. Komedya na lang in town nila. Monica Karoy Trends, social media mga katropa. Ay, kuhan niya siya, Ma'am Lorna, kanang giblag na lang. What? Kaya ba, awal ko no, klarong AI mga kaigalan, artificial intelligence. No? Pero sa mga kaniintong riders na to, sa katong mga bugal-bugalon, sa katong mga gipagi nilang in town sa para mawa ilang kahadlok mga kaigalan, mo ni ilang himo in town, gipagi nilang lag AI mga katropa nga, mag-inani, Demi, para di mi maduslakan. Mag-inani, Demi, para di mi madunggaban. Halima ka na, oh, murag swat ang move it rider. May ganahang tulisan na mga higat. So, tanawin ninyo mga kaigalan, no? Wait, audio, kato mga rap. Kato na yung kwan, katong gidunggab in town mga kaigalan. Tire ba in town tong move it rider in town mga katropa? Nawala kini, in line sa tong gisgutan ron mga kaigalaan. Kaya, padayalon, oy, mga kwan dya, atong awhagon ng atong mga tawag aning luya in town. Gidunggab siya mga kigalan, gikawat iyang motor. Pero si Saint, siyempre, purting bunuga. Katong, kuha na ni mga kigalan, kato bang tulisan, kanin tulisan ha, wapod mahitsura ang dagway ani mga kato. Pero bawa lagi ni, ang ato in town, mga drivers karon nabalaka. Iman kag, kana bang butangan nila, o, napapat mga video niya kato man ha? Butangan nila, kana bang ang ilang U-box ang draw wag niyo akong patayin may maliit akong anak gusto lang namin nga mahatid kayo ng sick nabatoy katubang dalawa ang aking asawa dalawa niyo mga kaigalan wag niyo po akong saktan dalawa po aking asawa ipagin na lang kumidya sa itong mga motorcycle riders mga kaigalan kining taxi riders panin sila sa tuwa diri balhabal ila dito sa kinipong kauluhan kay motorcycle kuan man ni motorcycle taxi riders mga kaigalan dayuban nga mahingon na lang in town nga huwag nyo kung kuan kanang kunin nyo lang aking kuan nga pera kanang kunin nyo na lahat ana in town mga katropa po wag nyo po akong saktan. Dalawa po asawa ko. Liwan ka na, mga kaigalan. O, joyride. Wag nyo po akong saktan. Dalawa asawa ko. Kamu di, hindi mo maluoy? Ang uban, gani katropang rap-rap, mga katropa. Butangan pag picture sa ilang kinipong anak. Ako, murag ikumot akong kasing-kasing katropang rap. Katong, wag nyo po akong saktan. May autism ang kinipong anak. Hinunahanak ba mga katropa? Ma'am Imelda Candidissimo, no? From Kiyot, Lower Yate. Kamo, sa mga nagpaminaw, naglantaw na to karon mga katropa po. No? Di mo ma... Di kumuton yung kasing-kasing. No? Murabag, contradictory kayo mga katropa. Sa giingon nga, mas safe karon ang Pilipinas, mga kaigalan. Wow! Mas safe ang Pilipinas. How come, mga katropa po? Nga magkinahanglan pa man magbutang in town ng ato mga riders ani nga wag nyo po akong saktan dalawa asawa ko wag nyo po akong saktan ibibigay ko naman yung pera cellphone ko gusto ko pa pong mabuhay ha? So kinahanglan pa ba di ay ang ato mga riders nga mo ingon ana mga katropa nga gani ay call 911 dial ko na mo 911 mga riders di ha kung in case nga tanaw ninyo maraga kani bang kadudahan ang naong siyong pasahero tanaw ninyo pag overthink na lang gyud mo tanaw niya, yeah, kani, di ba kani kuhan po? Di ba kani manunggap? Ano? Tawag na mo dahil 911. Siyempre, akong pasahero marag patikado. Mga notion sa oban mga kikila, basta patikado kayo. Mura manig ka nang kuhan manig hiwi-hiwi. Mura manig gatama. Tawag na lang mo dahil 911 po. Oh, og kana bang tanaw ninyo, yay, kanin sir, mura ba galingi-lingi, man, nag-sakay na ko. Mura ba, unsa ba kanin siya, sir? Tawag na lang ko daan, sir. Saan pa rin mo pagtawag, ha, gato pang rap, kung kana bang kuhaon ni mong muto? Kaya mong cellphone dito in town, naka-attach sa kaning cellphone holder in town. Saan pa rin mo pagtawag diyan, gagiduslak naman ka. Katawag pagkato gato pang rap-rap, gagiduslak ka. Imong cellphone, mga kahigalaan, gidagit, apilang motor in town, mga kahigalaan. Morning, kunin nyo na ang lahat sa akin, wag lang ang aking buhay. Hinihintay po ako ng mga anak kong umuwi ng ligtas. Gibutangag, kana bang kanang band paper nga naisuwat mga kahigalaan niya, ilang gibutangan o giskastipan, gibutang sa Louis Hilmit o angkas mga katropa. Napapoy, kuhan po, unsa ni? Buntis ang asawa ko, wag nyo po akong saktan. Ganana ba mga kahigalaan? Mani, save kayo. Mga katropa, mani, kung kukunin mo, ibibigay ko naman pera, cellphone, pati sasakyan. Pero wag sana akong sasaktan. Di naman ako manglalaban. Dahil may pamilya rin akong uuwian, mga kaigalan. Inala ba? So, may autism po parehas ang dalawa kong anak. Hinihintay po ako nila. Lagi ang pag-uwi ko. Huwag niyo po akong saktan o patayin. Oh. Sa kadaghan mga kikila, nagbutang in town o ingon-ana sila mga helmet. Tungod sa kalisang basing mabiktima sila sa mga kriminal, kaliton sila dunggap. Oh. Kani, di lang ni motor mga katropa, taxi driver. Oh, may pamilya akong naghihintay sa akin. Kunin mo na ang lahat. Cellphone, pera, kotse, huwag lang ang buhay ko. TY. Thank you. Pasabot mga higala. So, kana bang, kung ikaw, concerned citizen, ako, concerned citizen of the Philippines, kanang, ikaw, mag-basa ka na, di ko muto ninyong kasing-kasing, tig-aka po, grabiha po niyo kasalbayas kung di na kumuto niyong kasing-kasing mga kahigalaan po. Daw sa begging for life mga kahigalaan, nagpakiluoy ang kinipong maong mga motorcycle taxi driver. O yun man, kanin, marag green GSM taxi ni mga kaigilan po. Nagpakiluoy in town nga balag, kuhaan na lang tanan. Ilang taong kupatya ninyo, anak? Manay, save ninyo? Manay, kanabang 80, Bek! Jun, Bek! 80% super karon mga katropa. May ilaro ninyo in town. Pwede paling himuon sa itong mga riders, katapang rin, himuon man lang. Hindi pa sila kanang katawanan ng tanahon diya mga kahigalan or kani accessible to the kuhan pa ni mga kahigalan, pwede pa sila. Sila ang atong mga Move 8 drivers, pwede pa sila magdagpis. Sula, nagdaanan ni sila. Pwede pa sila magsuloban ng scene nga baluti mga kahigalan. Hindi suloban sila. Kaning Maxim Riders nga, sabi ni Morana ng tao, grubo. Kung pwede pa sila musulo ba ni Makilan, ilan na ninggisulo in town mga kaigsunan po. Pero di man. Kuhan man sila mga kaigalan, kanabang bawal po sila, no? Katawaan man po sila, tinudun ko din nila. Kuramanay, marabag, kanabang gipaagi na lang nila sa komedya. Kay tungod sa kahadlok ba? Ay, nako in town mga kaigalan. Paita, no? Ikaw, concerned citizen ka, makaingon kang asan mo nag-iingon nga bagong Pilipinas, bagong muka. 80% safe takaron. Ikumpara sa nilabay mga administrasyon, mga kaigalan. Exciting! So, stand by, anak, mga katropa po, no? Kanya, inline ka po na SOS button alang sa mga motorcycle taxi, mga kaigalan. Isugyot ni sa One Rider Party List. Kani si Amon Rodrigo Gutierrez. Nasin ba kuni katubang rap? Katubang kuni siya, mga kaigalan po de. Kining, maulan ni suggestion in town. mga katropa po nga kuha na lang kana bang magbutang lang tag SOS nga maragwa na ko masenday kita pang rap-rapo no SOS kana bang ako ganit na ako sa kong cellphone mga higala usa ka button diha mga kahigalaan pislit lang nimo mga kahigalaan bayan din ako na katong pag-ingon sa CCPO nga download mo ani nga kinipong apps one bisag usara ka tuplok nimo mga kahigalaan ma-send na automatic sa imong mga contacts asa ka nga asa to mo i-send nga mga emergency numbers send dayon mga katropa pon pero ang problema kung nana ka sa delikadong sitwasyon dunggabon ka diha mga higala iba kog posilon ka diha makakuha pa baka kasi mong cellphone good morning kon good no? Say tanaw ninyo mga higala. In fairness, atong kapulisan, kanang Safer City Initiative, mga katropa, naamang gihapon sila'y kanabang kampanya batok sa droga, kriminalidad, ning simultaneous anti-criminality law enforcement operation sa Cleo, mga kahigalan. Pero sa itanaw ninyo, mga katropa, anong nigara naman ning mga kriminal ron? Anong nibalik man sa point nga daw sa di na sila mahadlok mapriso? Di na sila mahadlok muhimog krimen diha, mga higalan? Kanang wanagi kan wanagi kahadlok panahon ni comparison lang mga kigilan panahon ni Tatay Diggs mga katropa although maikin siya musaywar por mga kriminal hadlok mga kriminal yun mga katropa hadlok ang mga kining dautang elemento kaniad to mga katropa drugs drugs ka bilis na ka sa barangay tokangon ka dito hangyoon ka di ka ma'am di ka pa to tikwang ka so ang uban, mahadlok ang kwan yun, 99.9% mga kahigala. Mahadlok ko eh. Uy, kuyawan. Makahangon ka diyan mga higala. Oo. Oh, kaya ito ligtok kang mga kahigala. Suyob-suyob ka. Wala, dito ka sa prison. Pero karon, tanawa. Giblag ng suyob ka, tropanga. They feel confident mga kahigala. Eh, ang pagsuyob, pampadagdag oras na. Oo. For productivity, not the... for kwan mga kahigalan po. Dili para maturiring imong utok. Himo kadag krimen. So, see the comparison mga kahigalan? Yeah, wala sample-sample mga kahigalan. Ang mga kriminal na mga kahigalan, kani, di lang nato ni mabasol ang side sa kining PNP. BGMP mga kahigalan. Supposedly, naadiha ang role to reform, rehabilitate mga kahigalan, ibalik as asset sa society kining mga kriminal. Pero, awa, mga kahigalan, unsa po yung sitwasyon? Inigsod sa prisuhan sa mga dautang elemento, imbes kanang, kuhan pa, mga kahigalan, inigsod dito, kanang yano-yano lang ang user, mga kahigalan dito. Pero inigbalik, unsa mura na mag ganang high level, high value individual naman mga katropa. Nga nung na kwanin siya mga kigilan. Imbis ma-reform, ma-rehabilitate, nga nung na-worsen man ang senaryo. Kailagi, ikabot dito sa suod mga kigilan. Allegedly, mga kigilan, maoy, kana bang hugon-hugon. O, ang kining palitan, ikaw using? So, ito, highest bidder. Ato ra pong ka mapuntas mga himuon kang galamay sa mga drug lord. Inigawas ni mo rito, ignore lang ka na yung kontak ni mong tao. Dua. Ilamay mo gusto. Ayaw! Pero kahit ka marimit, paldo ka. So, nganong ingon ana ang sitwasyon mga kahigala? Nganong di man ma-reform? Nganong di man ma-rehabilitate? So, sana sa mga kon mga kahigalan, kanabang konsumpon. Nasa kinibang kuha na ito maigalan. Pagi sa panghustisya po. No? Judicial system sa itong nasod mga kaigalan. O niya, napay kanang makapatay. Porting dugaya mga kaigalan. Bisa gagmay kang kaso niya mga kaigalan. Average mga kaigalan, 5 years. Kapuyon ang mga kanang tagtungod in town sa biktima, di na lang mo pasakag kaso. May kwarta mga katropa, dismiss ang kaso, mga kriminal, padayon sa paghimog kriminal. So, kani dako ning trabaho on kanang tawag aning kanang DLG kana bang Bek. Hey. Dako ning trabaho on mga kilan multi agency ni siya no. Inanglan niya konsad yun no. Magdepende sa ginis leader mga kilan. Kana bang leader ka nga pahoy-pahoy. Leader ka mga kigalaan nga magsigigtis. Leader ka nga bad example kaya magsigig ka ngiwi-ngiwi. Gini siya mag-silbi. Kinahanglan kung sa usa ka leader, stricto ka mga katropa. Nasag kay karang kamao sa kamusaywar ba mga kigalaan. Kaya kadlukan po di mong record mga kigalaan. Pahuyo naman ka niya. Imuo naman kang idol sa suyop-suyop mga kigalaan. Ay, naku yung taon, ha? Ani, kani, ato ning hatagag pagtigad. Stay tuned, standby mga kigalan. Sa ito pagbalik, ato gapong basahon ninyo mga minsay. Ya, karo, no? Mga kigalan, ato may i-present ninyo both side mga kigalan. Sa mga late tuners na ito, ipadangat nyo minsay, mga kigalan po, no? Sa asa mo mas mutuo. Asa may mas nakita ninyo mga kigalan. Ang ingon sa ato sa mga PNP under DILG mga kigalaan na safer ang Pilipinas ko itong PNP ron for the past 3 months 20.6% ang pag-ubos sa A-focus crime border homicide physical injury rape robbery tip and carnapping yeah, ang atong DILG secretary mo ingon 80% ang atong pagkasipo pag-ubos sa krimen mga suki nga tiga pamina. Asa mo mutuo mga kaigalaan? Ano itong mga netizens dyan? Kinsa ningon nga, say safe sa inyong kagaran. Say safe din yun. Nga tug. Say safe. Awara ko ng mga panghitabo na ito ron sa palibot. Isa, ako, di ko ka-blame sa PNP mga kaigalaan. Ngamingon sila, safe ron. Under the bunam sila sa DILG. Ang DILG under the bunaman sa presidente. Hindi ko ka-blame nila nga karon ha, for dirira ko sa Marcos administration kato pang rap-rap. Nakakitag for the, kadugay na ko, nanggungis na ko sa PNP beat mga kaya. Karon ra ko nakakita nga ang ato ng pulis mo aswat dias mga patay. Sakay sa patrol car kato pang rap-rap. Kapag niingo na ang kanabang mga responding medical officer. Sir, 00 naman. Naman na. Karon ra ko mga kigilan nga ang PNP in town. Napugos nga gub-on diha ang crime scene. Gub-on diha mga kaigalan ang posible nga namatay na diha. Gub-on na imong crime scene diha. Gub-on diha ang crime scene pinagis pagkuha sa patayng lawas. Dadoon dito sa tambalanan sa patay na. As soon as time possible ikarga diha sa patrol ka. Igabot sa suko dito. Sa pa may makita dito anino. So karon ra na mga kaigalan gi patuman in town spin. Kinsa man ang mando. Wa man na sa Duterte administration, mga kaigalan. Lois at intang kaya, kaming media. Kaming media intang. Sa pa, may ibalita na mo, mga kaigalan. Kasikuha. So, kani? Tara ninyo, mga kaigalan. Fact or mind conditioning? Para ninyo, kamatuuran or giling lalang takbo? Kamoy desisyon mga katropa. Kamoy may nag-observar. Kato mga keen observers na to di ha. Matod pang Bayroy Braquias, John B. Craig safety ba? Dagan mong bodyguard. Basahon na to sa pagbalik na to inyong mga mensahe mga kaigalan. At sa palutson, mga importante kayo na to nga pahinom do mga kahigalaan. Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 5:37 na sa bunda.
2: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
3: XFM. XFM. Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Si Richard Diroyo, nagpuyo daw rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Doon na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Susuwaya na ako sa kaning kalamig. Kapag inom na ako, nawala akong katulogod o naimsog akong lawas. Terminti, active akong lawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Parang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Ako si Dracula.
7: Ano niya ako si Dracula ka?
6: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
7: Sige, sumayang sumsop kay... Sumsopo sa ko ng imuha.
6: Ayaw!

0: Herbal Plus. Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan. Sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Sunfoam Plus. Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sunfoam Plus. Herbal Oil. Sister Pain.
1: Ako di ay si Danny. Usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, itang mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpilis sa mga butika.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
4: Abli na.
3: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili.

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: XFM.
2: XFM.
3: Oras sa XFM Cebu, Pupin Star Time mga katropa, alas 5.44 na sa Kabuntagon. Ya yeah, balik suga pag-uban-uban sa atong katulumanon matagal ng Domingo ay sa ating Pilipinas. Ang inyo po sa kalagad sa kanyang katropang Eric Amaro mga katropa po. Stay tuned sa mga reports sa mga kaubanan. Ya yeah, sa mga katropa sa Gapon. Ya sa mga nagpaminaw, naglantaw na ito mga late tuners. Sa may atong ipapulsuan kagani na, no? Balang, ato lang pag-refresh mga katropa po sa mga late tuners, no? Kamu mga nagpaminaw, naglantaw karon sa atong CBN. Kung kamo'y pa timbang-timbango, no? At mga ipresentar kagaling ng mga kigilaan, ang ingon usap sa itong PNP under DILG mga katropa. Na, grabe ang pag-ubos. Kung itong DILG Secretary may pasulti yun, 80% ang pag-ubos sa 80% safer ang Pilipinas karon mga katropa po. Okay, ito pong PNP barugan for the past 3 months, ubos nag 20.6% mga katropa. Kaya laging ingon sa kuwan po, liman kag ang kuwan mga katropa, ang kining shooting wounded person. Ang gipatay diya mga kigilam, sa klaro na kayo, wounded person. Saan na napagka-murder ng appeal sa 8 Focus Crime nga wounded person mga? Oh, kasi may laro ninyo, be. Kos, kasi may laro ninyo, kos. Oh, ang idunggap diya mga kigilam, sa patay na, dan on. Why makabi? Why makakita mga kigilam? Kana bang minarukoy ba? No. Imbes naunta to'y makita ditong ebidensya, wala, guba ng crime scene mga kigilan po. Imbes ang mga videos ng mga kigilan sa pagpatay, hindi na may pakita mga katropa. Pag post ka, i-message mo. Kamuha na nga tawag ani mga kigilaan. Ana kana bang sama pagka imbis makatabang ang usa ka concerned citizen sa usa ka sa magisugod tag crime solution na kay sa man sa kakita sa mga criminal diha mga kaygalan po nito. Ay nako kamo kung kamo ipa timbang-timbangon kamo ipasaltion unsa man no asa may para ninyo katuan giningon sa tong PNP DILG mga katropa. 80% safer now. Kanibang or kining mga netizens, kining mga tawag ani mga kiglag mga watchdog kumbaga. Ganingon, unsay mas safe. Matud padre mga kigilaan, no? Unsay safe good in town, daghan namang maragdibalik na mga adik karon og mga kawatan. Erika, ang atong gobyerno, mingon sila nga safe. Ang safe sila, naraman sila sa office. Ang mga tao nga ultimo, napirmis gawas, may luhoy kayo. Bot-bot ra na sila, pariha ra na sila ni Castro. Pati ilang amo nga, sabi na, Sir Banga? Uslot, Marcos. Okay, Sir Jonathan Aguilar. Hahay na lang, Sir. Naunsa ng safety sa mga tao karon boy, luoy ang pamilya intact. So, at sang i-check ang mga reports, mga kaigilaan po. Balikan natin yung mga midsay. Yeah. Arita, mag-una ni Katropang Crystal kay Matod ba? Cebu City DRRMO. Nag-responde yung kaping 4,000 ka mga emerhensiya sud sa Siyama, Kabuan.
4: Live report.
3: Katropang Crystal, good
5: nakatala ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office og kapin 4,000 ka mga emerhensiya nga ilang narespondihan sulod sa Siam, Kabuan ubos sa administrasyon ni Mayor Nestor Archival. Base sa incident dashboard sa CCDRRMO, gikan Hulyo tuig 2025 hangtod Abril tuig 2026, pinakadaghan nga ilang narespondihan mao ang mga motor vehicular accidents na nikabat og 1,749. Samtang ang uban nga ilang girespondihan atol kini sa mga dagkong kalihukan sa syudad sa Sugbo, sama sa Kalag-Galag, Pasko, Sinulog ug Semana Santa. Lakip na usab ni ini ang pagresponde sa mga dagkong katalagman nga niigo sa Sugbo, sama sa Bagyong Tino ug ang nahitabong Binaliw Trashlide. Sa nirespondihan sa naasoing buhatan, Mill City ang kaso sa body malaise, 356 ang hospital transports, 302 ang pagkahulog ug 286 ang home transports. Dugang paniana, 255 kasunog ang ilang gitubag, 209 ka unresponsive patient calls, 181 ka kaso sa sakit sa tiyan, 40 ka kaso sa suicide, 26 ka kaso sa pagpamusil, 25 ka kaso sa snake alarms, 17 ka kaso sa physical assault, 16 ka stabbing incidents ug 13 ka landslide incidents. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at tabad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato, mga katropa. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, Crystal Joy Felerca, XFM News.
1: Live report.
3: Yes, salamat katropa Cristel. Atong isunod si katropa Benzi Talisik SUV. Hindi kangkang ni SW naman sa matod ba driver na katog mga katropa bol. Atong sa inyo kompleto ang detalye sa maong balita.
1: Live report. Nasaan
3: ba ito niya katropa Benzi? Good morning.
2: Yes, good morning katropa Benzi. Katropa Benzi. O sa ka SUV ang nagigay sa damantayan. Pero kaya sa mandawin si Tiapan. Pagpunta din sa may kailangan talisay barangay Pinong Kalan na Katmol na Cebu. Alas 5 na tagahapon ang Katmol Laon na natin ang ganyan sa may kilitibahin sa akiting buong auto naman gini. Kaya dahil pa nagatukot gini ang mawag driver sa mawag SUV. Ang kapitan sa barangay at talisay nga si barangay Kapi John Al Ibanez kisa mo ay dili gini responde sa mawag dapit na matupan ini nga kada ng mga ilang na hibo ay gano'n ay medyo kakarikilan o sinabi dito din ni responde matapagali mo ang masikilan nga dito kini kasakay nga akining lima ka mga pasyero nga o gaysang tayong mga libre kini nakatog magkini sa mga sinente din sa mga gila sa tabala na kini mo ang sakay apan okay lah ang kini mo ang mga pasyero samtang ang sakay katupin ilik o sa kaminya nga doon ay duha ka na kung niyong man itatog uloy pi o 7 anyos samtang o sa kasitidos anyos nga akin ang pasyero ang ang lula ang asakay sa mga pasyero ganun luwas na ang kini mo sa SCB nga dilit na tabangan o yung years mo niyan sa mga sakop sa barangay dito sa barangay Talisay sakop sa akin ng lungsod sa Katmon sa report sa Katmon baby matupang nga okay na tanan sa bawang nga paghilabo. Report, police station, katapag paglimot niya po sa mga Pasko na Resan Tor, Abel Owell, mga tapag kayo matag-alawa tanan sinin mo. Sa yes to help, ikaw pwede mapalit sa Parmasay Butika sa iyong lugar. Alas, Pilipino para sa Pilipino sa katapag. Benji Talisik, XM News.
3: Okay, ato masinod po ng report. Katapang Greggy magdadaros sa Cebu Provincial Capital pag-aabli sa mammography sa kinipog Cebu Provincial Hospital Balamban. Gipanguluhan ni Cebu Governor Pamela Baricuato.
1: Live report!
3: Nasaan ba sa Galilea Katapang Greggy?
4: Good morning!
6: Yes, ipanguluhan ni Governor Pamela Baricuato ang paglusad sa mammography service sa Cebu Provincial Hospital sa lungsod sa Balamban samtang ang kapitulyo ni palapad karon sa ilang access sa ilang breast cancer screening. Inay sa usa ka ceremonial nga pagpakita sa mga kalihukan si Baricuato may paubos gyud sug mammogram aron pagpakita sa iyang kumpiyansa sa bag-ong serbisyo sa tambalanan samtang nagawag usab sa kabinan nga paubos sa regular nga breast cancer screening aron likayan ang kalangay pagdetect sa mga sakit. Ang CPH Balamban may usa sa upat ka pasilidad sa gamhanan sa probinsya Sugbo nga dunay kapasidad sa mammography unit kauban ang CPH Bugo, Karkar ug Dakbayan sa Danaw. Ang maong makina gideliver duha ka buwan ang nakalabay ug nahimong operasyonal human makumpleto ang requisitos nini ubos sa Food and Drug Administration kon FDA ug Department of Health kon DOH aron masiguro nga insakto ang pag-instalar niini ug luwas sa pasyente. Ang screening niini covered ra ubos sa PhilHealth Yakap program alang sa kwalipikadong benepisyaryo nga ubos sa required nga clinical assessment ug referral. Ang PhilHealth nihatag og benefit package sa maabot 2,600 ka mga beneficiaryo nga nag-cover sa mammography paggamit sa ekipo, supply o professional fee sa pagbasa sa resulta. Ibutyag ni Dr. Nikki Catalan nga ang dili PhilHealth member mubayad lang og 2,800 ka pesos nga mas ubos gihapon sa mga rate sa mga pribadong tambalanan. Ang maong kantidad gituyo nga aron mo'y mo-cover sa professional fee sa mabasa o maintenance sa ekipo. Ang mga pasyente giawag sa pagkonsulta sa mga yakap clinic o baka sa attending physician alang sa assessment o referral. Ang pag-expand sa mammography kabahin sa tinguha karon sa administrasyon ni Governor Pamela Pambre 4 pag-improbar sa iyong pag-detect sa breast cancer nga may usag gihapon sa labing komon nga gidiagnose nga cancer sa mga kabinang Pilipino. Base ni atong tuig 2024, ang International Agency for Research on Cancer nakatala og abot kapin sa 28,000 ka mga bagong breast cancer nga kaso o kapin 11,000 nini misangpot gyud sa kamatayon. Sa ato mga katropa diha nga nagalubog og nakarap ang pananaw, inom kanon nai og Vision X Plus of gel capsule, gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapagtara sa tumong mata, ano na kinilutin, beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Greggy Magdaro, XFM News.
3: Dahil salamat katropa nga Greggy sa mga report. Arita mga katropa po, no? Hutan, tag-uras, ato pati itong hisgutan kabati, katong viral kaya katong pag-rap-rap nga ang mga Pilipino, gitawag og matod pa, stupid monkey! Kaigalaan po sa, masini ka, AI propaganda po sa China po. And matod pa ni AFP spokesperson Tariela, mga kaigalaan, ibig masugutan na, kaklaro atong kita. Ano ito, katong video, katong pang-rap? Ito bang, kaklaro ng kita, awa, ang unggoy kay nakabarong Tagalog. Kanya naka-native hat nga parehas gyud sa tuwa. Kaya kana bang karaoke kita mga Pinoy, hilig bang kita karaoke? No. Klaro atong kita kay ang pasangil no niya. Kita ra may nangusog aning 2016 arbitral ruling in town nga idaog ta. So, convert, ha? Ningon naman sa inang, hindi ko na sila katuwang nga pa. Nakita na, oh. Wait, wait, joke na katuwang nga. Together, the world's most
4: wobbly karaoke stage. Go on! Start singing! We attempt to bypass China and initiate the so-called maritime delimitation talks.
3: Oh, makita gyud ko na ning ipasabot. Ingon ni Triela mga kikilam na mo. Ipalagi rin taw sa pagayo mga suki nga tiga Paminaw po sa tigina. Kita gyud ipasabot na. Oh, kada kita gyud mga Pinoy ipasabot ana mga kikilam. Wala gyud ko na ilain katro pagrap-rap mga kikilam. Gi water cannon ta. Oh. China Daily AI generated. Oh, mao na.
7: Let's all do our part to keep the ocean clean.
3: Oh, ito mga kigilan. Pwede yung sukuha ni Tariela. Nakagisin ni Tariela kasi pangrap-rap. Kanyang bago ba? Sukuha gintong Tariela ron. Eh, kayo gayon man. Ngayon tamang ki. Kita lagi yung gano'n eh. Kinakabarong Tagalog. Kaya bang nagsukul-sukul niya sa'yo. Nag-bypass ang sa'yo na mga kigilan. Kanya, native hat na to mga kigilan po. Kanya, kanang hilig ko no kay mukha, unggoy nga hilig mo kantag karaoke. Continue ni, katapang, ikaw, hilig ba kag karaoke katapang rapra? Oh. Okay, kung karaoke lang, katapang rap, sa ganahan mong sample, kaya na namin din eh. Asamay. Pra kita, magkikimayam ko naman karaoke katapang rapra. Hilig mong kikunong karaoke katapang rapra. Kuya na ito mga Pinoy. Sample. Yeah, brug na itag sample sa katropang rap-rap mga kikil. Karaoke. Brug kita gini, ipasabot kay Maimon.
8: All day, staring at the ceiling making rents with shadows on my wall.
3: Ano ko nito, sample lang to mga kikil. Grabihan ito, kuya na to eh. Stupid monkey nga may ko na mo karaoke katropang rap-rap.
9: Ay, yeah.
3: Kamu, sugot ra mo yung nantang mga stupid monkey? Yan yung tao na to, pero kung so call po sa China. Wa magita. Sagihian lang sa China. Wa magita. Zero magita smart mga kahinga lang. So ato lang ani diplomatic protest. Margita ni Mahimos, Pilipinas. Diplomatic protest. Kaya mamatay kasukol. Malabantas tong Big Brother US. Pero

Angkal Lapul Lapus City. God bless, no? O niya, Jeffrey Gallo, safe sa ilang mata. Kung sa mga gadamgo mo, ultimo ato mga panimalay, dili na siguro. Kung sa ka-safe kay daghan na kayo mga kursunada, may mo og krimen tungod sa naka-power, powder. Power powder din siya. Sir Ram Delpin, good morning. Duty ka ron, sir? O, guban pa na ito. Di na ito mabasa tanan, mga kaigilan. So, managing on nga... sunod higay lang po sa mga istasyon ng TAC na Sir Jeffrey Gallo, Jaime Ponsica, Mercy Lauro Nilia, Marcel Paxi, Maria Novasquez, uguban pa. So, wala ko igong oras. Musunod na mga kilay. Yung mga greetings di ha. Imadangat na sa musunod ka programa mga kilay. Ang kiling Bullseye Sunday edition para sa aplikatropang Jerry Kimson Auxilio. Wala ko igong oras sa mga laki guban-uban na to on air. Online mga kahigalaan, bless Sunday, ganan mga katropa, og kinipong simbata, banta, kanabang namuyo, dagkot baka mga kahigalaan kay Baron, kanang adlong Domingo mga kahigalaan. Wala tayo kong oras, nangalan sa kitabukang kwer sa XFM Cebu 88.3, pinagalo sa station manager, katapang Salimin Chavez, Viking, Newsroom Director, katapang Philip Cirujano, akong kaubandri Technical Department, mga kikiran, kusugang inidagan kagapon. Ay, congratulations sa mga wakuyapi kagapon sa Windsor Panorama, bisang mga first time. Ako, kaning Boss Joven Jimenez, Boss Jandre Ridoblado, Boss John Cator, si katropang Boss Rafael Moral di Baring Akuskus. Perti ka paspasa mo dahil. Maraton. So, dagan salamat mga kikilan. Mga kikong oras. Ako nyo po sa galagat sa katropang Erika para manamit bingon. Dalay ko nyo sa boss na may posible sa labaw nga makagagaw. Alang sa Dikiusag Pilipino para sa Pilipinas katropa mo. Exciting! Exciting!

0: Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa!
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Pasimilisa nga taga-bubo Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, nga suwayan o tumar ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kong sugar, miubos na o nani normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Max, daghan na ang natabangan.
5: Hindi ako mataas, sir.

0: kapag karon labi na og madugayan pagtutok sa computer, magluha og magsakit akong ilong sir dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula sir diri sa ilalo. Ito, wala kong nagduhad-duhad inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuha sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, iNews at taga Jensen.
1: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga sugling butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw ug gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The secret of health. Sunphone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nagtindang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sunphone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Sunphone Plus Coffee Mix kamo.
3: Sunphone Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sunphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sunphone Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Sunphone Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Sunphone Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The secret of health.
2: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The secret of health.
2: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Sunphone Plus Gold o bani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Sunphone Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: FM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Textel by Trendless with Anyos, taga Marco de. Kinaya kong puton lang, ni mamagay ko itong sale, walang nagigihalos kaayuhan ba? Alas maglisod na ba niyong kamarag tambal? O to, ni damag ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na itong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pagkuntarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo ng kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nga problema judyo kung unsa akong kapagniwang. Dahil nadunggan na

0: sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyo to daayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong Kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, mao ako dayon gisulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatikod na ako ang pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: But, manuwa nam ka mamisita din ako.
4: Day, si Kuya magunin mo. Murag dili ganahan ako.
3: Day, uy, ganahan magunin si Kuya ni mo.
4: Mau ba? Ganahan din si Kuya mo na ako. Ako bud, ganahan sige ko din Kuya ni mo.
3: Aya!
5: Exciting!
6: Vision Max, daghan ang natabangan.
7: Pero ni good gamuta-muta ako mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi ako sore eyes gito kay murag lahi ra gid 5 months sa manway undang ug muta-muta ako mata. Mao to gito mara na kong paspas og Vision Max Plus capsule. Nakaluyan og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
6: Vision Max, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Premium D3. Ang maski pa kusog. Ug maski pa epektibo. Tungod sa VCO. Ug Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT. O medium chain triglycerides. Na nakita sa pagtuon sa mga eksperto. Nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3. Nga adunay VCO. Ug Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble. Ang kalipay.
11: Pre, kung ganito ni mo sa radio ad, bagura.
12: Murag exciting ng turbo ah.
11: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ng turbo?
12: Hey. Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ng turbo.
1: Turbo. Food supplement from eh. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus. Herba Soap.
15: Si Aida Cordero. Taga butike. Itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Narawa katlo ako na gamit kang Santon Plus Herba Soap. Pura ang akin. Itong sa mga panit.
14: Santon Plus. Herba Soap.
16: Manami gin.
14: Santon Plus. Herba Soap.
17: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
18: Abli na.
17: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na ang pagkonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Paminaw mong tanan! Sa akong mga sakop, kinahanglan walay usa ka ninyo nga mawakaka, kay mo ka na ang kontra sa akong buot din eh. Kaya ang pagkumakak, nakukin ang saas Ginoo. Timan ina ninyo!
2: Ay sir, sir, sir!
1: Usman!
2: Ay sir, na nagita ni mo sir, naningil ko na si mong hodang.
1: Ingnang uwa ko rin eh.
2: Ay, namakakangita sir!
3: Ay! Ah!

0: mapalit sa mga butika nationwide. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
1: Abli na!
2: Abli na!
0: Abli na!
3: Yes!
0: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, oras 6:22 na tugura sa Tulegeyo sa Premium D3 Instant Energy. Premium D3 Instant Energy, manalipod sa itong lawas, batong sa mga bakterya, mga virus, yung maghatag ang kaluya ni ini mga katrupa, busa ayaw pagkumpiyansa. Inom o duha ka kapsula, soft gel, magigala sa Premium D3 Instant Energy, matag-adlaw. Kaya magkapaligon kini sa itong immune system, magahatag na ito o gamulahutay nga enerhiya sa ito mga pagpanikay-sikay mga katrupa. Ha? Premium D3 Instant Energy, magkapaligon na sa kini sa gabok ni mong bukong katrupa. Inyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyo kini mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na ngayon, inyo kini mapalit sa Yesnel Clinic Store. Kaya may mutang sa bus kabahin na itong simbiyanan, diri sa BZ Plaza Building, Barangay sa Patera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. O niya, karon mga kaiksunan, adlaw Domingo, lain na sa mga serbisyo publiko. Ihato niya ka ninyo, ihata niya ka ninyo sa Yestwell Clinic, mga katropa, alas 9 sa buntag, ngadto sa alas 5 sa hapon, karong adlaw, matag Domingo ka ninyo mga iksuan, libreng konsultasyon, libreng check-up, mga iksuan. Ha? Kinig check-up konsultasyon, pinakaminos mga katropa, 500 pesos bayaran na nimo. Pero diri sa Yestwell Clinic, gumikan kay libre servisyo publiko kini mga katropa, libre kini mga higala. Ha? So, pahimutsin ninyo kay gayunan, matag Domingo kini mga kaigsunan, alas 9 sa buntag, gato sa alas 5 sa hapon, diri sa itong Yestwell Clinic store, diri sa itong Yestwell Clinic mga katropa, nga naapo diya nga itong store. Ngayon mapalit ang Premium D3 Instant Energy o gag-uban pa gabagay Yes to Health product mga katrupa.
0: Bullseye! Matag-adlaw, dunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katilingban. Balita, expose, kontrobersiya o mga nag-unang issue targiton sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan kundi ang kamatuoran. Bullseye! Bullseye! Bullseye!

0: Espinam nancura. Si tanto mes quan dio mos tuos. Al pag pagavana walay dugukan. Tutub lamang kini sa imong baba.
1: Katropang Jerry Auxilio.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sugbo, Luzon, Visayas, Mindanao o kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa dong tulumanonang
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sunday Edition. Kinigap niyong anchor man katropa mo, Jerry Kemsar Auxilio Jr. Matiguba na ganyo hangtod kita sa alas 9.
3: Good morning!
0: Ining adlaw mga katropa ga Domingo. Pizza 19 sa bulan sa Hulyo tuig 2026.
3: Good morning!
0: Inaw tara kabusa kapiskay sa malawa sa inyong pagpalikay sikay! Samtang na ni KCK, kaburiyato niya ito na kaninyong mga pagitabo din sa ato sa kauluan o sa gawasan nasun kagahapon o karun.
2: Bullseye!
0: Din sa ato mga kaigsunan, Mayor Nestor Archival, mga katropa, mitugan sa resulta sa iyahang pagkigtagbo gato sa mga taga DENR. O Department of Environment and Natural Resources, mga katropa. Adi ang giingon, mga igala, nga pwede ra. Ang SRP himoon, nga transfer station, mga igsoan. Isugot daw ko no, mga igala, ang Department of Environment and Natural Resources. Himoon, nga transfer station. Ang South Road Properties, mga katropa, o SRP. Pero kinahanglang sundon sa siyudad sa Sugbo ang mga gikinahanglang requisitos aron kini mga katropa makabutang og transfer station diha sa SRP, mga kaigsunan. Unsa man kini mga katropa, kapaghimo sa building diha, mga igala. In agakuan ang lansa sa mga igala sa basura. Ingon man ay ang mga duga, mga katropa. Medyo pasinsa mga namahon ng buntaga. Hindi ang baho di makagawas, mga katropa. Pagkapait, panintaos mga jogging sa mga monkey walking. Yes, SRP, mga katropa. Para makahanggap sila og hanging labas, mga katropa. Kaya dito ilang mahanggab nga hangin, mga kaigsuna, panus na. Ikan sa bahos basura, mga katropa. O ng transfer station, dili butangan, mga kaigsuna. O mga salimbong dili makagawas. Ang baho niini, mga igsuan. O dili po, mga katropa, makadagayday ang dugas basura. Atong pamation si Mayor Nestor Archival, mga igsoan. Nanunot ni ini, mga katropa, usas iyang gibalita nato, mga igala. Kabila kasi managikan karon balik ng operasyon sa Binaliw landfill, mga katropa. Nagumikan kay Prime West Solution, mga kaigsoonan, nakahimo na. Nakahuman na sila usa ka cell, mga kaigsoonan, nga dito mabutang ang mga basurang hakuto nato. Aron ilabay, mga igsoan. Aron bayaran po nato ang itong labayan ng basura. Hindi, mga igsoan, murang makadaginot na katropang rap-rap. Ang siyudad sa Sugbo o 4.2 milyones kapisos matag-adlaw. Sa iyang paglabay basura dito sa Aluginsan, mga kaigsoonan. Sayunan mo ni Ana, huna-huna ako nun na ninyo. Oy, mga taga-dakmayan sa Sugbo. Kuno ninyo, sige mong reklamos basura. Yung mga kamurabay galabay. Sige mong reklamos basura, kamurabay gamugna ng basurahan. Bilay bayranan sa siyudad sa Sugbo sa paglabay basura nato dito sa Aluginsan. 4.2 milyones matag-adlaw, mga kaigsunan. ilista na ninyo. Rap-rap, ilista niya. Karoon doon ay mag-utana ni mo, kay Baw ka. Kapairanan sa syudad sa Sugbo, Matag-Adlaw, sa paglabay basura dito sa Aluginsan, 4.2 milyones lang good, mga katropa. Wala atong mayor ni Sir Archibald, sige pangaw siyang ulo. Puta na atong mayor, huwag pa ba maupaw, mga katropa. Sige pangaw siyang ulo, asa mangitang kwarta, although may budget na mga katropa, may tungod sa paglabay na to sa basura. Pero murag dili ingon aning kantidara gigahin alang sa usa ka tuig operasyon sa tong gobyerno syudad sa Sugbo. Oh na lipay sa Mayor Nestor Archibald. Iya mga kaigsoonan gipaybalo. Ako katauhan nga pwede na mga pila ka semana gikan karon. Sige lang mga katropa kay pila ra man ka semana dili man pila ka buwan. Dool-dool na yun ang mga barangay at itong mga maglabay basura at itong mga garbage collector sa itong barangay. Ingon man ang kabarangayan mga kaigsunan din sa sunod sa Sugbo. Malipay po na ni mga igsunoy kay probina layo ang labayan doon dito sa Longinsay. Kaya din ito palabayon din rin mga igala sa SRP. Ang problema itong basura every other day na makulikta mga katropa. Nagkapait mga igala pero karon. Bitahan na lang ng balita, kaya pila kasi managikan ka ron. Balik na kunos ilang operasyon ng pinali o landfill mga katropa. Kinauta, dili sila baliwon mga igali. Kasi mausap ang utong kung di na po din ito palabay o basura. Katakong, limanas ng kalakihan. Ngayon yata mga kaigsugag, ang butlong! Atong pamation mga igsuon, si Mayor Nestor Archibald.
4: Okay, ang suggestion nila sa like, there might be a situation na sanabi ka kung let's say dito kalabay dito like Binalio maging magka transfer station pero kinanglan isiminto o niya i-bagangan o wall wala ilang isulit. So this is the thing atong pagahimuon. So ang point lang yun ba na in the case ba na yung mga emergencies di yung takibaw na dito kalabay kay, na yung mga guba. So ang kanang station, that would be okay with them. As long as, number one, ang lichet, di manaog. Number two, dili magawas ang baho.
3: Good morning!
0: So, moto mga igala, si Mayor Nestor Archibald, importante. Walay mo agas mga kaigsunan nga duga sa basura. O dili po magkagawas ang bahos basura mga katropa.
5: Wow!
0: Ang punog wall, mga igalan. Ano po nagdali-dali miyo?
5: What?
0: Kaba po dyan tayo budget nini. Kaya ba biya tas gobyernos? Budgeting's gobyerno? Ang atong budget niya gigasto karon mga katropa. Last year, pabayaan ni mga igalan.
5: What?
0: You know, doon na may mga emergency fund, mga kaigsunan. Pero I doubt, doon na may emergency fund para pag-construct mga katropa o kinini ang building. Diin or kural mga igsoon nga dito atong ikural sa basurang ilabay na ito das SRP.
5: What?
0: Is it transfer station mga igsoon? Na mga siguro ta nga ang baho ingon man ang dugas basura di mo gawas mga katropa.
5: What?
0: Masig mo abot dito sa arena.
5: What?
0: 93 minutos na mga katropa nagkalabay sa Lasais. Ngayon gapon ka mo nagpapatining atong tulumanon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sunday edition. Jerry Auxilio po, mga katrupo. Sa dugang pa mga balita, mga kaigsunan, dito ta sa probinsya sa Sugbo. Probinsya sa Sugbo, mga igala, nagpahibalo. Sa pagkakaroon, safe paghihapon, luwas paghihapon. African swine fever ang lalawigan sa Sugbo, mga igsoon. Walay problema sa mga namuhi o baboy. Sa lalawigan sa Sugbo, gumikan kay African swine fever, mga kaigsoonan o ASF. Huwag pa makasulod dito. Sa nagmayan sa Sugbo, naakaha mga katropa o wala? Wala itong bantay-bantayan, mga kaigsoonan. African swine fever, mga katropa, gumikan kay sa lalawigan sa Sugbo. Ipaibalo mga igsoon sa ito mga veterinaryo. Now, wa pa makasulod. Atong inon wa pa makasulod. Kita makaingon may galang wa ay musulod. Ingon ta wa pa'y nakasulod mga katrupa. Gani ba tagaibaw doon ay mulusot mga igala nga mga baboy. Ikas Negros Oriental mga kaigsunan kaduha dito. Mga igala outbreak sa ESF mga katrupa. Apektado mga namuhig baboy dito mga igala. Diris lalawigan sa Sugbo, wapa magasulod ang ESF. At upagutan na diris sa Dakmayan sa Sugbo, wapa ka makasulod mga katrupa. Mo na itong pagutan na mga kaigsunan pero ay mong kabalaka kaya gumikan kay mga baboy kauno ninyo luwas kini mga katropa sa African Swine Fever e bisan pa agato mga doktor na gaingon kaya bisan pa agato baboy mga katropa na igok kini apiktado kini sa African Swine Fever pwede ragiapon kini kaunon mga igsuon e dili man yung magkadaot imong kaunon. Pagdili lang ni ini mga igalang ESF nagapabalaka na to kanagumikan ka ay magkapanakon kiningan to sa mga laing baboy magkaapikto sa hog industry din sa Sugbo mga katropa sa mga dapit mga igalang nga naigo ni ini sama pa ng Litidos Negros Oriental pinipaitan nila dito mga igala sa mga hog raiser mga katropa kanagumikan kayo saan lang ilang mga baboy mga igala. Hindi man eh, ba pwede nga mabaligya ni mo mga igsuan? Gani, patayon! Problema mga katropa sa pagpatay. Unay na kong problema sa mga hog raiser mga igsuan, labigwa ni mo ma-insure, naging mo ang binuhing baboy katropa ang rap-rap. Na, hataga lang ang gismil, siyudad. Sa mga local government units mga kaigsunan, kanaw doon ay ihatay. Maluoy po tao noy. Naunahan ninyo ha, ang gasto sa pagpamuhig baboy na tagalin mo na pulo kalibo. Kapait sa kahimtang mga kaigsunans, mga hog raiser ni kalakihan. O na mga igala, ang hinungdan ko niya no. Nadili yun gusto mga katropa na to bahibawaan. Kumbaga dili na to gusto mga katropa ipakuyanap o magkakuyanap ang ESF. Kada tugon kay dako kini gipikto gato sa hog industry mga kaigsunan. Pila pud kabuok na muhig baboy katropang rap-rap niya. Pila pud kabuok ang nangihaw og baboy. Usahon na pag ihaw baboy, usabay ihaw og baboy kung panalitan mo na ibaligya baboy. Ipatay mga kaigsunan kay ikaning mga ni mga igala. Bitaw tong taga-karkar ka nito, reklamo mga igala. Yang di igong ESF mga kaigsunan ha o si Governor Gwendolyn Garcia ibutuo mga kaigsunan sa mga veterinaryo iyagyo-gyag hilanat na rin kuno ita mga kaigsunan unsa bay tambal silanat katropang rap-rap African Swine Fever sa ato pa ang imong-imuhing baboy gihilantan ra hindi ba gani natong tambalan mga kaigsunan o biogis eh. Mga baboy, mga katropa, kay kasagaran bitaw sa ato mga baboy. Basta gigamit sa mga kuan, mga tao, mga kigsunan. Panalitan katropang rap-rap, tiki-tiki. Yan tiki-tiki mga igsunan para manas batang gamay. Para manas batang gabag una tao mga katropa, ibetamina ni mo. Tinatanawan ang ubang mga baktin mga igsunan, di ba? Paibo sa paimno ng tiki-tiki mga katropa. Baboy kung hilantan mga igala. Kung sa man ni sila, pwede po ni sila paimno na itong paracetamol o para biogisik mga katropa. Wala na mga igala. Wala niya hilanat na manaway. Ikaw na ito mga veterinaryo, mga eksperto man ni sila, mupatuotan nila mga katropa kay sila may na eksperto sa ilang field mga igsuan. Iskwilahan ba yan po na nila? Di ba yan po ni sila may mong doktor? Hindi sila magkapasar sa pagka-doktor sa veterinary. Pagka-veterinaryo katropag rap-rap, huwag din sila magtuoy. So, butuog yung tanila mga igsuan, kaya mga eksperto man sila sa ilang field. Kaya kining mga baboy nga, maigo, maigalas African Swine Fever, Pwede rin siyang kaunon, kaya di man na manakod mga ang ESF mga katrupa, di man na makatakod gatos tao. Utakod na siya katrupang rap-rap, gatos mga baboy rapod. Ikaw, tao ba yan ka? Di ba yan ka baboy? Natural, ang sakit sa baboy, di yun na mutakod gatos sa tao. Gawa siguro magpakababoy ka. Di ba katrupang rap-rap? Kauba na po, mag-aniniri, mag-ugahimbaw din, mag-ugakita. So, bago mga igala, kung ako'y makita, kaya nga, no, murag buang istorya din, ako rang usap. Binawa po, naminaw na ako. Inoon, doon ay daghang nagtanaw na to sa itong Facebook Live, mga katrupang sa itong YouTube channel. Salamat in tao ninyo. At least doon ako'y kauba na yung buntagas, upang istorya din, so akong nahimutangan, ako rang usap. Lagu kani anto magigala tudluan mi kana na gani pa diskursuhon ka kunya mauaw ka mga kaigsunan ingon magas nagtudlo ni mo kanang nasi mo gatubangan huna-huna na sila mga bukog una sa dako abo sa to kung gihimo sa una kini na sa tubangan mga bukong din ni sila kada yon nga kadugayan katupang rap-rap na realize na ko ba kung buang ka istorya ni sa tubangan nga ang nades kong atubangan, mga bukong mga kaigsunan. Ang istorya, so na masamta na nila nga. Akong istorya, mga bukong mga diya, mga katrupa. Ano ka mo na asaron, naglantan ako sa Facebook Live, mga igsuan. Ingon pa sa to YouTube channel, kamo mga kaparihan ako. Mga gwapo-gwapa, di mo mga bukong, ha? Kita, mga kaigsunan. Muna siya mga iksuan. Muna nga matunpas mga eksperto sa tuwa mga veterinaryo mga igala nga kining ESF sakit na ni siyas baboy. Hilanat mga igala nga ano ba po ni hilanata nga gikam ta nis Afrika ganun nagkasulob nis ato. Di ba ka pwede musulod dito sa Afrika katropang rap-rap ang Philippine Swine Fever? What? Ano ni sulod na nila sa ato mga kaigsunan? Si Dayo man eh, mga turista po rin sakita. What? African Swine Fever mga igala. Balik-balik ka na ito mga katropa ha. Kaling ESF din ni mutakod gato sa tao. Mutakod lang ni siya gato sa baboy. Eh ikaw, dili man ka baboy, tao man ka, iyong kahadlok, hindi ka matakda ni sakita. What? Kung ikaw magpakibabag pakababoy. Mariana giingon mga igala di yung kalimot na to ni Kwan ining si kato artista gini katropang rap rap ingon sa binababoy ako ni Haydin ko ayun kong pangupana sige kong ginuktog mga igala kaya huwag yung kong kasabot yan ang muingon siya si Katrina Halili katropang rap rap kaila pag ang Katrina Halili katropang rap rap wag ka kaila sluyan ni si Katrina Halili ni Anto mga egsohan reklamo siya kaya binababoy na kuno siyang Haydin ko nakita ba ito ninyo o siguro kakita ninyo mga katropa sa ilahaga kwan sex video viral mga kaigsunan o diba ingon sa Katrina Halili binababoy ako wag yung kong kasabot nagsigil kong hinuktog ano mo ingon sa binababoy kuno siyang Haydin ko. Dugayan na nga kaigsunan. Galit lang kung santom sa kung huna-huna katrupang rap-rap. Kainom-dom di ay ko mga igala. Dito sa buhol na muhi mig baboy. So niya, kininiang, kung pa man to, amura mag-ihigot mga katrupa niya sa punuan sa kahoy. So niya, mag-ungad-ungad ang baboy katrupang rap-rap. At nauna-una ko, amauday siguro. Ay sex video man tulad Katrina Lili o ni Haydin ko katropang rap-rap. Mori siguro ingos Katrina Lili, binababoy ako. Kasi yungad-ungad ay siguro siyang Haydin ko. Ito mga kaigsunan. Aos muna ito ha, mga eksperto, mga veterinaryo nag-ingon. Ang sakit nga African Swine Fever, di ni siya magkaptakod nga ito sa tao. Although ang tao maigala, posible sa mahimong karer. Magdalag African Swiver. African Swiver ko nun. African swine fever may gala na. Ito may hinunag-combine may gala fever og swine. African swine fever, African swiver, mga katropa. African swine fever. Ang sakit nga ESF, pospura to, di ni siya makatakod sa tao. Bisan pagkauno ni mo ng baboy, ganun ay ESF. Pero posibleng ang tao mga kaigsunan, kamikaon og baboy, ganun ay ESF, o nakaadto sa lugar nga infiltrated mga kaigsunan, sa African swine fever, mahimo siyang karer. Mahimo magdalas ESF mga katropa. O na biosecurity, ayaw yun nyo pasuruya. Ayaw yun nyo pasudlas inyo hadiya nga kini mga babuyan. Ang mga tao doon ay muan hadiya mga kaigsunan. O kung makasuroy magani, busulot katropa grapra. Ala, pangkaliguan nagdisinfektar. Masiguro yun nga di na makapanakod, di wana magdala og African swine fever, kung magdala ng galing, nakadala magani mga igala, di na makapanakod gatos mga buhi ni mong baboy katrupa. Sos mo na to mga kaigsunan ha, maglayo-layo na tagdaabtan mga katrupa. Ang probinsya sa Subo nakapahibalo na to nga safe paghihapon. African swine fever, mga igsuan, ang lalawigan sa Subo. Kaya kung pagutana ang syudad sa Subo, kumusta man? Luwas mas ESF, mga katropa, ang dakbayan sa Subo. At probinsya sa Subo, may ingon man sila, naniguro man, nga wagi hapoy ESF dito sa ila. Dari sa tuwa sa dakbayan sa Subo. Wag ngay ESF din mga kaigsunan. Naot lang ta mga katropa kung nugaling doon ay mapiktuhan at yung syudad sa Sugbo haluoy gatos mga hagriser mga igala. Ayon man atong probinsya sa Sugbo mga kaigsunan 47 minutos na mga katropang nagkalabay sa Lasay at ayon gapon ka muna kapamatid ay gatong tulumanon
2: Bullseye
0: Sunday Edition. Pag-iigapin yung anchor man katropa mo, Jerry Kemser Auxel, yung magigubanagin ninyo hangtod kita sa alas 9.
3: Good morning!
0: Nanugang pa mga balita, mga kaigsunan. Narita sa atong kuwerpos kapulisan. Philippine National Police, mga katropa, nagapasigarbo. Nga mas sifir daw kuno. Ever, mga igala, ever since. Pilipinas, mga igala ng administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Ibigan sa nagipatuman nga tulog kabuhan nga Cipher Cities, mga kaigsunan. Utuo mo, mga katropa, gato sa atong kapulisan. Ingon ang tigpamaba sa Philippine National Police, mga katropa. Is safer now at ayon po ito sa statistic. Mas lalo pong bumaba ang bilang ng krimen. Anong PNP Secretary Rico man eh. Secretary rin na, dati pinin na, dati Secretary sa PNP. Pero ay nalang na pa, ay na, panumpalingan ninyo mga kaigsunan na i-opposition. Naingon siya, Philippines is safer now. Sige ni fake news katropang rap-rap. Kay PNP Secretary Rico man mga igala, tigpamaba siguro ni PNP. O, hindi ni siya PNP Secretary. Basig fake news ni mga katropa, kay kita raba. Kamu na naminaw na to, basig nahagbumos niyong gilingkuran. Pagkadungog ninyo nga safer ang Pilipinas ngayon. Giingon mga igala, Philippines is safer now at ayon po ito sa statistic. Mas lalo pong bumaba ang bilang ng krimen. Kinsa man unsa man nga statistics ikuha niyo kana mga report gikan sa mga municipal police station. gikan sa mga provincial police station, gikan sa mga city police station, gikan sa mga regional police station. Una ang inyong source sa inyong statistic. Philippine National Police. Laruho na ito ni mga igala. Siguro ko mga igala, kung ang muingon mga igala, Philippines is safer now. Kung kinigikan mga katropa sa social weather station, dili mga katropa gikan sa mga police station. Kung dili gikan katropang rap-rap sa social weather station, eh kining ato ang mga igala, mga police station. O ba yata mga kaigsunan? So hito guys, katropang Eric Panuno Tamaro, ane. Kanuna na sila'y tagurha kabuk blatter mga katropa. Apo kang i-practice magagihapo na katropang Eric. Ang ato mga polis doon ay tagurha ka mga blatter. Ang usag, imong unlan. Usa mga kaigsunan mo rekordanan mga katropa. Ganto sa muabot diha mga igalang reklamo. Pero hindi na mo ilang ipresentar, ipakita gatos taas. Kaya nga no, kasukan man sila mga katrupa. Yaw-yawan man sila silang labaw. Kung makita silang labaw, sa ilang report, gamidagan ang krimi silang area. Ano mga katropa, kining ato mga pulis, dili baya lang sila ordinaryong pulis, mga kaigsunan, mga doktor baya po ni sila. Kaya nga mga igala, ilaha mga katropa nga record sa talaan, mga ilang talaan, mga igala sa mga krimi na itabos ilang dapit. Dila man ang tambalan. Dila man ang doktoran, mga kaigsunan. Kining atua mga pulis, dila po ni sila mga pulis, mga doktor pong uban ani nila mga katropa. Sabi na yun to, maghimos ilang report mga higan. Magpakita ba yan na sila mga kaigsunan o kinini ang pasikat gatos ilang labaw. Kaniris ilahang na imutagan, kasamtag sila mo hipi mga kaigsunan, wag yung krimen daghan. Kamay lang mga katropa, kaya nga no. Ilang gi-report mga kaigsunan, kato bang natala dito sa unlan? Ilang blatter, ilang iulanan? Dili man kato na natala, kato sa blatteranan mga kaigsunan? O na mga katropa, mutuo ba kita? Philippines is safer now at ayon po ito sa statistics. Mas lalo pong bumaba ang bilang ng krimen. Sino nagsabi? Iyan ang statistics ito, PNP. Saan galing yung statistics ninyo? Galing ba yan sa social weather stations, sa survey, o galing yan sa mga police stations natin, sir? Inoon mga igala, kung kamo wa mo mutuo mga igala, ang Philippines is safer now. Arit ang Secretary John Vic Remulla kay natural mutuong yun siya. Mga katropa. Secretary John Vic Remulla maigala ng hambog mangani yun siya. Kanawa maigala, ingon Secretary John Vic Remulla mga katropa. I'm very proud that the Philippines is safer now. We are safer than we've ever been. And it will get better. It has never happened. Wow! Wow na wow, mga katropa. So kung kamo mamumutuo niya, ay di ang ato mga pulis, dili babalaka. Kaya nga, no? Not less than. No other than. Secretary June Vic Remulla, mga katropa, mituos statistics nila. Garbo kayo mga kaigsunan. Iba si Garbo Secretary John Vic Remulla mga katropa. Ang Pilipinas safe daw kuno mga igala. Safer now. Okay lang mo isang safer now. Pero iya mag-iigo din. We are safer than we've ever been. And it will get better. It has never happened. Ano kung maitabaw nga shift na mga katrupa? Ito pa, ganto mga nangaging mga presidente sa Pilipinas. Ang Pilipinas di shift ni atong panahuna. Karon lang sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos mag-iigala. It has never happened, mga kuno, nga shift ang Pilipinas, mga katrupa. Ang Secretary John Vic Remoliano, bugal-bugal loon mga igala. Sekretary, bugal-bugal, gantos mga polis na to, atik-atik na ni siya. Kita na ko rin yung mga kaiksunan, dagkuas liter A ng lama kinin ng lupad mga iksuan. Mga liter A ng lupad mga katrupa, dagko kayo mga kapital katrupang rap-rap. Liter A, unsa ba na yung atik? Bugal-bugal na yung Sekretary John Vic Remolia, gantos ato mga polis. Di ba kumuto o mga iksoon bang tininoon niya yung istorya? May iba man kung mahigala nga siya mismo amutuo na yung report sa mga pulis, mga katropa. Inon siya, I'm very proud that the Philippines is safer now. Garbo na kuno, iya kuno gipasigarbog maayo mga kaiksoonan, Pilipinas kuno. Luwas karon mga katropa. Iya pagipadayon, we are safer than we've ever been, and it will get better. We are safer daw kuno, safe daw kuno kita karon ikumpara sa nangaging mga katuigan. Onya, it will get better, mulambo pagyud kuno mo, safe pagyud kuno kita, luwas pagyud kuno kita mga igala. And it has never happened. Ginoo ko maluoy. Kawa mo mga hagbos niyong gilingkuran di ha? Magkadungo ninyo ng istorya ha? Pero giingon maigala ka mo di ha? Uwa mo mo to. Ito ang mga PNP mga iksoon. Ito Philippine National Police. Ay mong kabalaka kung ang netizen wamutuos statistics ninyo. Hindi aman mo'y pinagkapasigarbuhon, mapasigarbuhon kayo ng Secretaries di DILG. John Vic Remolia nga, proud kayo ninyo. Sa unta man ni Maigala, ingnan lang ninyo. Kung saan kayo masaya, suportahan ko kayo. So, timanin na ninyo ha, picturein na ninyo. Oh, picture na ninyo, kuhay gulagway mga kaiksunan. Kininiyag baog pabahayag ni Secretary John Vic Remolia mga katrupa. Ang sultis mga pulis mga igala. Yan nga nung safe kita karon ayon sa statistics nila. E kasi dahil ito sa ipinatupad mga katrupa. Safer cities in 3 months, mga igala. Ingon ato mga polis, o snappy kayo. Yan isa na ilagipakita nga hulagway sa mga polis katropang rap-rap, dili mga dagkong tiyan. Dilinig ato mga piano ng mga polis ba? Ingon ato polis, mga igala, ingon nga to PNP, after 3 months of Safer Cities Initiative, Philippines safer now. Natural mo ingon gug ka nga safer now kay ingon man inyo hang inisyatiba Safer Cities. Kalain pa pud mga katropa gi-report sa to mga pulis mga kaigsunan nga dili ta safe. Say lagi patuman mga katropa Safer Cities Initiative. Ingon gud sila mga kaigsunan nga safe na mga katropa. Kay pangalan gud mga galas ilang inisyatiba Safer Cities Initiative. Masad paminaon mga iksuot na Safer Cities Initiative ay lagi patuman unya dito ang result.

0: mamidila ko mangutana gatos ato baga pulis kay ila man ning statistic. Ila ko muto gato nila mamidila ko mangutana sa mga pulis mga kaigsunan. Kay basig doon ay pulis mo ingon mga katropa nga siya mismo di katuos statistics nila. Ito na sa mga pulis gin na biktima sa krimen mga igala. Pero in fairness gato sa ato mga pulis mga katropa ingon sila. Ini daw ko nun, natural daw ko nun kining yung muna reaction sa netizen katropa graprap. Nagumikan kay nakita ko na to mga sensational niya mga krimen na hitabo. O mga ito'y ato nakita mga kaigsunan o gato ang nabasa. Ato na sinati mga igala. Pero ang records daw kuno nila, may ubos yung kuno ay ang ginaghanon sa krimen na hitabo dili sa Pilipinas mga katropa. Anilin tabulalis na na mga igala kay nga no. Una lagi na muna'y natala dito sa talaan ni Lodoha Kabuhok, Blatter mga igsoon, ang usa gilingkuran o gihigda, giunlan na ng usa mutoy talaanan mga katropa. Ingon aning panghambog sa itong mga pulis katropa graprap. Safe mga kita karon and safer than ever happened before. Ato ko nung tanahon mga kaigsunan kining sunod na itong video. Mga katropa unsa ni siya mga igala. Makahatag ba ni nato mga kaigsunan o kining ebidensya? Nga safe ang Pilipinas karong panahon na mga kaigsunan. What? Safe na Pinas mga katropa. Nawaragun ni ninyo mga kaigsunan ang video na itong ipresentar.
1: Kontento, bumalik po.
2: Pag-iwan eh.
0: Sip, mag-uno ta ron. Tanaw, nag-unsa na siya.
1: Dilas-las na.
0: Oh, dilas-las na. Oh, yung gigisian mga kaigsunan.
1: Dilas-las na, oh.
0: Oh, tanawa. Alam mo ka balaga kay Sip, mantarong panahuna. Karainyo ha niya nga mga kuwan, kargaminto nga bugas, ay mong kabalaka kay Sifra ta. Tanawa rago ni mga ikson, ingon ta ka Sif ani ha.
1: Kaya nga dito sa pier.
0: Oh.
1: Pier Manila.
0: Oh, sa pier is Manila mga katropa. Dito na sa pier. Dito na sa kauluhan. Doon rin sa Kampung Krami.
1: Luya
0: inta mga exhorts tagiya ni Pugasa. Dili ba gani pa delivers bigasan ha? Wala. Di man niya makaya na nawag yung kauban. Oh, duha na sila. Tapay lain ay.
1: Paldo.
0: Wala. Yay, diragyo. Hay mga driver ani na to. Nagtutulo bagos driver eh. Pagkanoon pa tayo driver ani. Anyway, safe ang gunutan.
3: Bullseye!
0: Dugaya lang kakuha. Hay mo pong pahinanti ng sakyan ana. Dugay kayo sila. Bugat mo kuning bugas mga kaigsunan. O na po yun, yes, ubos, look out mga katropa, ubay-ubay na sila magbahin yung bugasa o makuha na. Siguro magbahin na yun sila tag-kilo siguro mga iksol.
3: Bullseye!
0: Birag yun! Oh, di yun makuha, oy, may yun pinipagabangana ni bugasa. Kisipag yun ninyo dong! Basing ang sakot bugas pag-iisihan na matagbog mo pupunan ang lugas sa bugas. Tanawa mga ikson. Ay mong kabalaka mga katropa kay safe ng tarong panahon ay yung mga pulis.
1: Bumabaan yung penalty o. Patay ka ngayon.
0: Ada na? Gabantay na penalty. Ada na?
1: Bumabapat ang penalty o. Yari ka dyan.
0: Yan!
1: Ano?
0: Dagan!
1: Basta mo! Basta mo!

0: Oh, sisip tayo diyan. Wow! Ha? Yan ang sip mga katropa. Wow! Oh, di ba? May gani mga kaigsonan. Muna na ka na ang sip sa bugas mga igson. Kaya nga no, maayo mga igala pag-file dito kay mga kawatan. Wag yun, kakuha mga katropa. Wow! Naapta na lang mga igala sa painante. Wapoy kalibutan. Ako-dako magupunay traka mga igala. Una nga, kung may ganin ni kamantay, na siguro nakasulti ba? Oy, ang inyuhan dito bugas na gilaslasan sa luyo. Motong idoon na ino, nagay! Sakto din nga ito mga pulis katrupang rap-rap sa yub ni Ekoy. Sip na gihapon ta. Sip na gihapon ta mga igala. Kaya nga no, kawatan o kakawat. Kaya naabtan sa paidante mga katrupa. Kaya bugas silang gikawat. Gahi, kay kuhaon mga igsuon.
1: XF. Good morning.
0: So na siya mga igsoon, ha? Usa na sa mga atua mga kaigsoonan kamaturan nga ato mga pulis, sakto sila giingon nga safe taning panahon. We are safe that ever happened before. Diyapa mga igala. Oh, diyapa isif tayo ngayon.
1: Bullseye.
0: Tingnan nyo. Itong next video natin katropang rap-rap, patingin sa kanila. Oh, umiyak siya.
2: Yan yung sinasabi nyo na safe dito sa Manila.
0: Oh.
2: Andito ako yan sa mga ati. Pabunta na dapat ako ng office. Inabot yung office phone ko. Nanginig ang phone ko. Ayaw niyo sinasabi niyo, Sif.
0: Huwag kang umiyak.
2: Ang dami-daming mga modus operandi.
0: Sif, kasi kayo ngayon eh.
2: Sumaki ako ng jeep kanina kasi papunta ako na Senate. Kasi dun yung duty ko sa beep. Magsakay ko ng jeep. May lalaking bigla akong binuhusan. Ayan. Binuhusan niya ako ng ganyan. Hindi ko alam kung ano yung binuhus niya sa akin. Tapos nag-offer siya sa akin ng wipes. Yung cellphone na office phone, pinatong ko dito sa bag. Pagbatong ko dito sa bag, binigyan niya ako ng wipes. Pagbigay niya sa akin ng wipes, dapat pupunasan ko na kasi nagmamadali nga ako. I was so frustrated kasi papunta ako ng duty. Tapos itong suit ko, kakabili ko lang din. Hindi madali para sa akin yun. So sobrang frustrated ko. Gusto kong sumigaw na pamura ako sa jeep. Nag-offer pa siya sa akin ng wipes. Pinunasan ko na. Bigla siyang bumaba dyan sa May De La Rosa na 7-Eleven. Hindi ko napansin na pati yung cellphone ko, kinuha niya na. Sabi ng mga nakakita sa kanya na katabi ko, nandun daw pumasok sa 7-Eleven. Pagpasok ko ng 7-Eleven, wala na siya doon. Pinatino namin sa CCTV. Nanginginig pa ako, putang ina nila. Putang ina niya. Yan ba yung sinasabi nila na ligtas sa Pilipinas, putang ina? Putang ina talaga, sir. Pasensya na po. Pero sobrang frustrated ko po. Papunta ako ng duty. Hindi ko kayo titigilan hanggat hindi kayo mahuhuli. Putang ina nyo. Nagawa nyo nga sa amin. Nagawa nyo sa amin. Paano na lang sa iba? Paano na lang yung mga hindi taga dito sa Manila? Ako laking damo ako, sanay ako na safe doon. At putang ina, hindi ko alam na pati dito sa Manila mangyayari sa akin to.
0: Na mga kaigsunan. Duty pa siya na ikatrupang rap-rap dito, Senado. Yung jeep siya mga igala, gibubuha na yung gisulubag o para ba din yung palitin taon mga igsuon, eh? ikaw kuno katropang rap-rap eh. Bago nang imong bago bitaw pud kayo tan-aon sa bago iyang gisulob katropang rap-rap, duty siya dito sinado, unya dito, sakay sa jeep mga kaiksunan, gibubuan siya. Kung sa itong gibubo mga katropa, yan ay nag-offer may galaong wives. I-offer mga kaiksunan, so iya po taong itrapuhan o dali-dali, gibutan niya ang cellphone dito siyang bag. Ipatong mga katropa, pagka naog pa mga higala sa nag-offer ng wives mga katropa, wala yung cellphone! Nag-iingon katropang rap-rap, a cellphone in exchange of wife. Basig mo ingon po din mga nakadungog ba? Basig mo ingon mo, ay maudi ay, kita gadabaw ba na siya? Basig mo ingon, ay propaganda ba na iya ha? Kita gadabaw ba na siya? Kaya mag-iingon ni katropang rap-rap ni nga to ang footage niya dito sa Davao sa kuwan siya, anan siya, gasip siya dito mga iksuan. Pasin og muingon sa ning uban netizen mga katropa ay propaganda ra na oy pagdaud ra nato sa administrasyon Bongbong Marcos kay taga Davao ba din na siya. Pasin muingon ning uban basin ka uban ra to niya ba kun sabo ga bubui ko niya ingon anya mahilak-hilak na yun ko. Kaduod kung tas biktima mo na hunahunaon ninyo sa bago po ba yan niya gisulo mga katropa. Ako mga iksuan arita sa dugang panato mga katropa nga kinibalita tanawan ninyo sunod na ito kuad material katropa grapra pakita ko nun na taga Maxim na tanawan ninyo kung saan ni nasuwat din hi mga kaiksuan wala wala day naman ni Dere nagunsa man ni siya. Ha? Kadiyot sa ha? Kini niya. Ari lang ta mga kaigsunan sa kwan. Kiniga naman to'y giingon kadiyot sa katropang rap-rap kay na to'y giingon no nga kwan kining unsa ni kung pananglitan datulison mo katropang rap-rap kina na ha ang ka adunay sugyot ang atong PNP. Nagutulison daw kuno ang atong mga riders, mga kaigsunan. Butawag dahil sila, budayal dahil sila, may gala sa 911 ba ito? Ano man yung material sa gisini mo ka tropang rap-roba? Dili ni siya mao. Anyway, arita mga igala sa motor taxis. O sa'y pamahayag may galas angkas. Ang angkas may gala, niingon sila nga magbutang dukon sila og buton sa mga motor. Aron sa ingon mga katropa, og tulison sila mo na ilipis lito. Sugyot pa rin mga iksuan. Ato pabatiyon ng taga-angkas mga katropa.
3: Yes po, well definitely, there was push and pull po no? Nung nakipag-usap po tayo dito sa MC Taxi partners natin. Definitely baseline, ang isa-suggest po namin sa LTFRB is yung inclusion of passenger verification. Siyempre, naiintindihan po namin na mahirap po ito sa MC Taxi apps na implement dahil yun nga, this is an inconvenience sa ibang mga pasahero. Baka nakikita po nila na feeling po nila ito ay inconvenience at added step na di naman kailangan. Ngunit dapat po natin maintindihan yung pananaw ng ating mga riders na hindi po sapat yung nandun lang po lamang po yung name and number. Alam lang po natin, although meron tayong SIM card law, minsan madali lang pong, it's very easy to circumvent it. So sa tingin po namin, at the very least, mandatory po dapat magkaroon ng verification. Hindi lamang ang name and number, kundi yung valid government ID po. I will be bringing it up in the next DWG meeting. Pwede naman po yun, no? Kapag meron tayong hearing sa committee, sa TWG, pwede naman magdagdag ng bagong provisions. I think some of the important ones that we discussed earlier po, no? Siyempre yung isa, yung pag-share ng database. Alam po natin sa MC Taxi apps, meron silang database ng mga erring riders and also erring passengers. So dapat include po natin doon, not only for the app itself, pero dapat ma-share po yung data na ito with other apps. Kasi kung if we consider the fact na minsan yung mga erring passengers, kapag na-blacklist po sa isang app, lilipat lang naman sa bagong app. So that's one thing that we, and we have instances na ganun po yung nangyayari, mga recidivist o yung mga nag-uulit po ng mga kriminal. So that's one measure that we intend to include in the MC Taxi Bill.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, motobagay gala ang mga kuan, mga kurbaga. Pag-alibyo din yung kay sunod-sunod bago din mga kaigsunan. Kini mga taxi riders o mga kini motorcycle taxi mga kaigsunan. Ang mga riders o mga driver gipang patay mga katrupa. Liha po din ka dito sa mga taxi driver mga igala gipang patay po. Karon mga motor taxi na po mga igsunan. Balik-balik ka na itong katrupang rap-rap sa PNP ito. Asakto na ito. Katong Maxim. I-scroll lang ito siya. Tanaw na ito itong post ni Prince Bernido de Sican. Balik na ito mga kaigsunan. Kay hold up ni. Matod pa niya mga kaigsunan. Hold up ni. Nya, iyon sang rider ay sabu sa akin. Butawag sa akong 911. Mamonin siya mga igala. Kay mamaisulti mga katropa sa itong Philippine National Police. Ha? Ingon itong Philippine National Police mga katropa, PNP hinakayat ang mga driver, ang mga rider, mag-dial sa 911 kung may panganib. Dial ko sa 911 kung may panganib. Sato pa ako sa may pasabot ni katropa grap-rap nga kung panalitan si Bakulang. Dunay motor taxi may igalang ang driver tulison. Ha? Giingnan siya siya hang kuan pasahero gap. Hunong kay tulis ni. Oh. Ya mo ingon pa day ang driver may ka dito sa sera kay mag 911 sa ko. Ingon ana na sa katropa grap-rap na di makita ni mo. Ha? Ma-scroll ni mo, na-scroll na ako diri. Ha? Ito pakita ni mga katropa ang breaking news sa gikan sa itong pulis mga kaigsunan. Ang PNP mga igsuan, agi o reaksyon ni mga sunod-sunod lagi mga katropa ng mga drivers sa mga motor taxi nga gitulis o nga gipatay mga kaigsunan. Baday ilang reaksyon sa tuwa mga pulis. Ang pulis mga katrupa, hinikayat ang mga rider na mag-dial sa 911 kung may panganib mga kaigsunan. Ingon ni mga igala si Kwan, si Prince El Bernido de Sican mga katrupa, siyang post mga igalang kadiyot sa sirha kay pag-ingon ko nos tulisan nga pasahero. Ayog saba, ayog lihok, hunong dia kay tulis ning akoa. Ingon po sa nung rider may igal, kandid sa sir, kay mag 911 sa ako.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Motor taxi rider, sinikayat na gamitin ang 911 hotline. Wala siya mga kaigsunan. Kamudian mga kuan, kamudian mga driver sa motorcycle, kamu mga kuan man sila, mga laisyo man sila mga katrupa sa habal-habal. Okay. Kini sila ug wala pa ni sila sa application mga igsoon, habal-habal ni sila. Yeah, kay naman sila sa application mga igala mo na tawgo ni sila og motor taxi. Mga kaigsunan. So, dial mo sa 911 o doon ay piligro ninyo, ha? E mo may ingon mga katropa sa kwan. Mo may ingon mga igala sa kining atua pulis mga kaigsunan.

0: tayo sa dugang pagbalita, mga kaigsunan. Arita mga katropa sa tuang panudlanan sa nasudnong kagamhanan. Atong pahalipayan ug atong i-congratulate mga katropa. Nasod nga Pilipinas karon maigala gumikan kay batod pas mga pulis safer karon than ever before. Karon pod mga igsoon atong pahalipayan ang Pilipinas. Kada gumikan kay i-break ang record ni Presidente Bongbong Marcos. Si Presidente Bongbong Marcos nakabreak sa record sa nagagi mga presidente sa Pilipinas mga katropa. Sa pagkapalautan. Tanawara ko din ninyo mga kaigsunan. O pilay utang mga kaigsunan. Marcos Jr. becomes the Philippines' biggest borrower in 40 years. Monthly borrowing reached a record 208.3 billion. Surpassing the rates of Duterte and Aquino combined. At ang ilngiga yun na itong Presidente Bongbong Marcos mga katropa. Sag-asa yun ni siya maigala. Number one yun ni siya. Sayunan mo niya na mga igsuan. Ang giutang sa Pilipinas maigala kada buwan 208.3 bilyones mga kaigsunan.
1: Bullseye.
0: Iyang nalabuan mga igala ang utang ni Duterte o Aquino nga gi-combine mga katropa. Mga igala, pagkahupala utang, mabitato ako giingon mga igsoon, PPP. Dili ni public-private partnership, dili presidente, pala utang mga kaigsunan. So monthly borrowing sa Pilipinas mga igsoon, reach a record of 208.3 billion pesos mga igala monthly. Kada buwan ni siya. Kilabuan mga igsoon ang combine niya utang ni Presidente Duterte o ni Presidente Ninoy Aquino mga katropa. Marcos Jr. becomes the Philippines' biggest borrower in 40 years mga igala. Okay lang unta mga kaigsunan kung ang ilahang hulamon ba idapat yun nga tos dapatanan gani mga katropa. Ang problema god katropa grap-rap kaya ato man nila idapat paingon ilang bulsa. Kailang himoon mga kaigsunan ang kwartang gihulam ilamang ipangsulot malita niya dadun ditos ila. O niya di rapa mo toong uban ani mga katropa.
1: Bullseye!
0: Una nga, no sus por vida. Ayaw, gumunia na maigala. Matalo mo ako. Matatalo mo ako sa itsura. Pero magaigala, sa damihan ng utang, umuwi ka na baka mahulaman pa kita. Guto na ito nga ito at sunod nga karikature mga kaigsunan katropang rap-rap. Ito masabi natin mga katropang. Matatalo mo ako sa itsura. Pero sa padamihan ng utang, umuwi ka na baka utangan pa kita.
1: Bullseye!
0: Na mga kaigsunan. Ano ba to? Ahay! 24 minutos mga katropan nagkalamay sa last. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Buenos días. Magadagumaga sa inyong lahat. Hotaki. Ohayou gozaimasu.

0: talaga. 26 minutos magagatrupa na kalabay sa last 7. Na Pilipinas magagkaiksunan dati breaking news katrupa grap-rap. Na Pilipinas magagigala ubo sa pagdumala ni Presidente Bongbong Marcos. Pamaligya na po magagkaiksunan. Arinasanta sa PPP. President pamaligya ug pangutang. Diga to ang presidente mga kaigsunan. Dunan sa PPP gipatuman. Kada PPP nga dili public private partnership. Kun dili presidente pangutang og pangmaligya. Pakita kuno nato kadiyot katrupa grap-rap. Breaking news, binta here, binta there, binta everywhere. Government to sell more estate assets, target 30 billion. Mga igsoon, asa man ipaingon, asa naman tong halin sa mga propiedad sa Pilipinas, gipamaligyang bungbong. Ano ba to? PPP, President, pabaligya o pangutang. Aso na to, paingon mga igsoon. Breaking news mga igal. Kita ninyo mga katrupa. Binta here, binta there, binta everywhere. Government to sell more estate assets target 30 billion. In massive privatization mga igsoon. Pinakangilingig man ako giingon mga katrupa.
1: Talaga.
0: Number one yun nga ito, presidente mga igala. Number one sa pagpamaligya. Number one mga igala sa pangutang. Ino din yun siya pabintaha mga kaigsunan. Number one mag yun siya mga igala. Ato nilagbitan ka ng taon-taon mga kaigsunan sa itong pagpagiguban ay gatong tulabanon ang Bullseye

0: Good morning, dagatto ni Roy Barakya. Ikuman ngatto ni, uy, ni Boss Rico Osminia. Boss, good morning, boss. Ay paglanta ni mo ni gatong tulumanon. Nabasa na ko rin yung mensahe, magipadala na ko rin. Ayan ay ipaabot, boss. Ayan ay good morning, gatto ni Andres Acaso Jr. Ganda na to niya sa may talambang.
1: Talaga.
0: Ikuman ngatto ni Michael Casquijo, mga kaigsonan. Inaw na to, buenas dias, muchas gracias. Kaya may paglantaw po mga katropa, mayong urto, ganto ni Sir Michael Mike Sigi Canada, dito sa may California sa Amerika. Sir Mike, may urto niya, urto rin dito mga igala sa Amerika, mga igala dito sa California. Sa tayo 103 ka mo, katropa, rap-rap, naglantaw sa ito ang Facebook o sa ito ang YouTube channel. Ito sa pag-umustahod sila mga kaigsunan, si Lobis, si Ma'am Lobis Wena. Lantaw na ito may gala sa may English Virama. Ayun man, ganito ni Phil John Padelli. Ay good morning po ni Rick, ni Vic Riley Rituya. Lantaw na ito sa may Bugo City mga kaigsunan. Pasudlo nila katropa Jerry, ini kadayong Pasko kay para mumahal ang litson. Pasudlo daw ko ng mga eksugsunan ang kuhan kinini ang ESF. Matod pa ni Sir Michael Mike Sigi Canada mga katropa. Good morning katropa Jerry, watching from Upper Tipulo, Mandawi City. Hi everyone, happy Sunday. Ika ni Ma'am Mercy Laurunelia. Ay good morning po, gato ni Ma'am Lilibet Labra. Good morning Sir Jer, naminaw ko nimo sa radio sa kyanan ganina karun abot na ko sunrise. Ikan misimba sa pardo. Ika ni Ma'am Elena Natolia, Ma'am Elena, good morning. Good morning po, gato ni Nui Binui. Oy, kumusta man kanoy? Ay good morning ganto ni Randy Artiaga Santisas. Ay buntag Sir Jer, pa shout out gyapon sa ako mga kauban nga lupon taga Pamayapa diri sa may bangka Lapu-Lapu City. Happy Sunday Sir, salamat and God bless gikan ni Ma'am Flor Delica. Good morning po ganto ni Ma'am Lorna Margarita de sa may Sambag 12 City. Good morning, kape na Sir Jer, with hot pandesal and butter. Paghatag na Ma'am Lorna, may guto mang guto. Kundos mga tiya din ay Ma'am Lorna, huwag mo ko'y kape din na hurot ang supply na. Mayong bunta, katropag Sir Jer, pass shout out, watching from Kim Batalisay. Ika ni Marlon Ferrer, ingon man nga ito ni Phil John Padelia. Good morning po nga ito ni Maribel Villegas. Good morning, ganto ni Jovenda Lumokso Kadungog. Yan sa may while nagkapi daw, minaw ni mo. Dili sa may barangay pa na Central City, tumoy gika ni Inting ni Leslie, ni Ricoy Guarin o Madam Juanita. Salamat, exciting, gikang Jovenda Lumokso Kadungog. Good morning, katropa Jerry. Great ko sa Barangay Lawaan Dumanhog o Barangay Kandabong Dumanhog. Sa Family Flora Mendez Andraki Semblante o Samblante o dagang salamat. Gika ni Tikyo Angba. Ay punta, katropa Jerry. Gika ni Wyatt Vigulay, Tristan Wyatt Vigulay. Sir, may good morning ni Bodia. Inood na si Ferron, ingon ang mga kakamping dilawan nga pro Marcos kung sila'y pasultion sip jod kay gilamliman gilaliman ka ang mga adik o kriminal na ay museum asa ka mangita ana magkalisod mahimo pang Santos Mac. Ni proud kayo mga kakamping dilawan pro Marcos kung sila pasulti on. Atin pa mga igala ni Kent mga katropa. Masifer lagi Aaron Eric. Dili maguko si Eric. Ay kung makiglalis ka aning pinklawan dilawan mga pro Marcos na ikaw gyuy, ikaw pa'y bugo kasi sila ray sakto. Kanya po ni Kent mga kaigsunan. Andrew Bajeri, good morning, watching Bullseye from Daguhoy, Bohol. Igang Dudong Lamustik. Hoy, sano? Good morning ni Buna sano? Panakod, panakod sa itong mga sayo. Good morning, Sir Jer. Happy weekend. Dilidjud Sifer. Karun, ang panahon kay daga na kayo mga bangag luslus ana nila, sir. Igang ni Maria Luz Tapik. Sifer silang tungol. Liwat na sila silang amo, Sir Jer. Bot-boton. O niya, bangag pa dyan. Pag Maria Luz Tapik, mga katrupa. Murag tinuod, Super Jer. Kay wala na may linibong patay. Pag sak in siso parma. Basin o zipper, sir. Dili, sifer. Pag bunig, gakayan, gumapag, mga kaigsunan. Sifer for the criminals. Goro, Sir Jer. Atong pang Warlita, Mendoza, Alberca, mga katropa. Good morning, katropa Jerry. Exciting live watching from USA Upper Suran Association. Kinasangan, the Cipher, Cebu City. Ikabuli, kakayang gumapag, mga katropa. Sus, Cipher sayang mata. Hello, John Vic. Buot-buot po ka. Unsa pagsipir ana nga daga na mga krimen? Ay, sipir si mong kabuang tabang, Jukulord!
1: Sana all.
0: Jukulord kuno tabang, matulpang floor delika mga kaigsunan. Good morning, Sir Jer, watching from Inglanelia, while gahigda-higda pa. Randy Perez, may pagkarandi, higda-higda ka na. Istoryahe yung safe sa imong mata. Atong pag Evelyn, gadyan ni mga katropa. Nasakpa na sa truck boy, wala madayon kuha. Matod pag Junjun Buar, mga katropa. Amo to'y safe, John. Safe to siya. Si John Vic Ray safe, kay dagar man siyang bodyguard. Real talk, katropang Sir Jerry. Roy Barakia. Nagdalag tubo ang truck boy, nanagan ang mga kawatan. Ito ay nakapasib sa Pilipinas, John. Siya bo, dili mawala. Krimen mo, grabe yun. Talo pa mamlor na Margarita. Sir Jer, good morning. Safe sa kabuang. Patakara marag istorya ng mga pulis. Nagatulog na sila. Ikang Bobby Arriquez. Sisod na pasakay kang passenger. Dili kang kabalokin sa imo gikasakay o gisakay Maxim ko. Pero iampo na lang nato gadili ta mataimingan ana. Maxim rider po ko. Nakahatod na po ko. Kaisa ni mo Sir Jer sa Kyoto. Ikang Gormi Elia Lopez. Sigurado yung kanago orli. Ako yung kaplitihan. Di kanago plitihan ko silyo. Safe ka ha? Safe ka na. Good morning, katropang Sir Jerry. Exciting happy Sunday. Gigan Domingo Marcos Astakan. Wapagani pandemic. Samot na pandemic pa. Siya President. Malumusta sa utang. Pag-junjun buwar mga kaigsunan. Sifer siguro, dili sifer. At pagpunig, kakayang gumapag yapon mga katropa. Shout out, katropa Jerry. Minaw minimo diris kinasangan. Diris sa hantakan pardo, gikang listat piadino. Alas 7 imidya pa man listat, yan ang naghantak ka naman. Talaga. Good morning, katropa. Exciting live watching from USA. Ang nabasa mga kaigsunan. Sir Jerry, balik ko. Maunay maayo nga presidente, sir. Para asa marka, asa mangkaha ng kwartaha. Ubang tao, hanggaw, dilimutuo nga palautang. Ilabi na o palautang ilang aido. Ikaw ba grabe arikes mga kaigsunan. Wala na jud ayo atong gobyerno karon Sir Jer, tugod sa atong presidente nga kuan kayo the most corrupt president in the history. Wa gabae gikan Maria Luz Tapic mga katropa. Good morning ato ni Januar Samora. Good morning. Ni John Bicray Sif katropa Jerry kay daggag bodyguard. Kaya puro'y barakya mga kingsunan katropa Jerry watching diri sulod sa akong taxi. Nagparking ari Atbangs SM City Cebu. Ikang Elvin Baselgo. Abot ka diha o pasahiro. Happy Sunday, katropang Kunz Jerry. Giga ni Francisco Iko Talisig as magdugo Toledo City. Hi, good morning. Nato ni Ma'am Dana Cristina Facturan. Good morning, katropang Sir Jer. Ingnang Sifer, ang mga buaya. Ikang Ram Delphine. Good morning, Sir Kunz Jerry. Maayo masila pukawon kay base nagdamgo na sila sip sa ilang mata. Matutang Dana Cristina Facturan na mga kaigsunan. Asa ko nung dapitang sip mga katrupa. Ay, good morning, ito ni Marita Guerrero. Ambot ni mo, BBM banga. Ambot pa ni Marita Guerrero, mga katropa. Naglantaw na to dito, mga igala, sa East A. Asa mo ng Noob East A? Susan Hanuyan. Good morning, katropa, Attorney Jerry Kim Soroxino Jr. Good health watching from Magika Mandawi City, Hutchaki. Ika ni Sir Mariano Vasquez. Ay, good morning. Wala pa nakasukod. Wala pa nakasukod sa TL, katropa, Jerry. Wow! Busy kayo, Sir Mike. Ay, ngita pag-uugan ko. Ano, ganyan niyang tip mission. Wow! Good morning, ngato ni Kenta Salcido. Good morning sa tanan, birahi na presidente nga banga kasamang Jerry. Ika ni Kent Salcido, mga katropa. Ay, good morning nyo din, Ninoy Binoy, may buntag. Stand by sa itong pagpadayo, sa itong pagbalik, sa mga balita, gikan sa itong mga kaubanan. Of course, sa itong mga hisgutanan. Umalang nagpipilang ka-importante ng mga mensahe. Stand by!
1: XFM Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
2: Santone at vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Sir Police! Sir Police! Gitabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
5: Nga lang duha raman, matulungan kayong tabang ni mo.
4: Manuhin ko sa usa o imuragwa si inahan ba ko sugi mo totoy! Ayaw!
3: exciting!
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
8: Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permikugin na migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
9: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
11: Abli na.
10: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Ko Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Ko Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Ko Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
1: Ako si Don, isa ka maestra,
2: naka-ulcer ko.
1: Nag-research ko unsay maayo, umigawas niya ang Santone Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana, nakuna siya kaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kutokoto.
3: Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santone Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM, hindi na ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta ka pinagani ang atong iskutin na healthy sa lawas. Santone Plus Coffee Mix, rin ang the best sa kada higaw niyo mo sa Santone Plus Coffee Mix. Mura lang ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya, ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tingbuo pamilya ka Santone Plus Coffee Mix Gold. Timan, basta kabigani, Santone Plus Coffee Mix Gold. Sulayin ninyo.
3: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, og soya. Santone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix. Santone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok, adlaw, jud kong gabainit. Kunya magsigi pa jud ko

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Nahumanig kita si Katulog karahonan. Yun na pa. Anong sige mo na namang hikap ng aguha?
2: Malamagi kami ngawan pa.
1: Ang sumayamagi kami ngawan nga. Kuha naman tagtulo. At alam, usapan ka ng tataod. Nagturbo kita ko.
2: Ang giminyo, Gugoy. Eh.